0: sí ibe le tin gbo wa looro iketekete. Ẹwọn ni Bola kalẹ si gan opopona Alaafin Avenue Loluyoli Estate nle Ibadan ibe la kalẹ si e ti ri wa ile funfun pelawo bulu e oju titi bayi gbangba lawa e ti ri wa ba ti wa gbangbare legbe titi Alaafin Avenue Loluyoli Estate nle Ibadan o ya o gege be ti mo ba ti mo nse emi ata ambassador wale egbe wumi la jomo se lo ro to ni sugbon loruko lowo button emi tin ba mi yin kini oke yin le enyo enri baba yelo be mi ti mo npe nu awon lowo button emi fun to ro to ni na yin kini oke na yin le fun mi ambassador wale egbe wumi baba wa nation be alade boys e ku ojumo e ka aro sa asiku bojo ojo ti ri yi
1: ode odun bi
0: alafia ni adupe lowo olodun dada ladi pidi bayi
1: so tutu omo mo
0: I'm not going to be able to do this.
1: Yoruba o fi je se
0: Oloko ti roko lodo ti rodo
1: patapata porogodo
0: e ti wa se demi o wa mo kari jo potutu mu pe
1: e wo mo te ti gbadura fun okin to mo bo o wa pe emi na ni se woli temi na se na
0: ah o ti ka ti bi woli ko ko ti yin
1: pe o tun de o
0: eyin na le so
1: wa e so ri en to fun mi en ti irun je tan e wo le to e wo to ni woli to
0: emi ro ke boya ka fi
1: so mo pa awon yo mo wa ba mi nisin pe ah okunrin yi mo lo si se woli o e ja lo gbadura lodo re o
0: to buru ju nbe boye yin na ti gba pe ororo ade agbon
1: ah eh ade agbon
0: e o le je pe ade agbon le yin gba
1: ade eyan ni o ko la die agbon ade agbon
0: abi se iwu pe
1: e ri o wa gba mi lowo yo lo la ro yi
0: emi ti wa emi e paro ngba temi gba pe temi ipe ororo ade agbon le mi gba
1: e ri wo gba
0: e ororo ade agbon ori kan gbere mo gba o mo se nbe yin na le re ko sa ajo sanko ni
1: emi o sanko ide agbon e ipe ade agbon o
0: ororo to wa latoke
1: ti to wa latoke ti a
0: din kan lololo
1: ayo
0: oni ti yin
1: iwo le mo lo ade agbon Eko juma. Oruko temi ni ambassador wale egbe wumi baba foundation. So, ode odun bi gbogbo ara ile e tun gboro wa fun ayo loni 89.3 FM West Radio. Koni baje, koni kan, ti yin o si ni baje, ti yin oni ta. Be se gbo wa tesin da si eto wa. E o mo tesi waju fun rere. So, ati fe kan lagba mi eto, e ba wa da si o. Ojo oni ti wa.
0: E seun baba wa nation o won ambassador wale egbe o mi baba wa nation na let lanfani ati mo gbon o ya oruko temi nje oye pada oye olorun adegoke oloko ti mo je agbeyewo royin agbon magbele ngbo lowo e ba ati wa nsoro yi ago mejo ti koja aseju mewa ninu kulunwa hin oni nsi lojo kesan ninu osu kefo odun 2026 oni on tun wa lojo segun ka segun ta ka segun abinu eni lase eledumare boya yin ti esese n darapo mo wa te fe mo wo ba tin se ketekete ninu kulurun ahin o ye koja lo soju opo Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page le kan si Wells Radio 893 FM fan page le ti mo lanfani ati wo ba tin se ketekete ninu ile agbara ahin e ri mi e pelu gele mi e ri ambassador na pelu ade boys won lori eyin o ba ti jogun wa sori ikale tajo mo se kini tajo mo gbe kini on jowo a mo jowo sira won lori awon royin to bota loni ewo gan ni nkan kan fi side looro toni o ye je nlo punch re iroyin punch to wa niwaju mi looro toni akori kan gbagada gbagada nlo mo wa nibe loju we akoko we iroyin de punch fun to wuro ni ojo segun on lo mo ni se pelu awon eyan kan tan pe won mo ri bo o won gba ominira o won ri tusile gba o lakata awon atilawi o won wa salaye ah Hey, kono on sa, no wa on sa la yen toju won ma ri. Won ma sa la yen toju won kan nigba won wa lakata won ati la wi to ko won pa mo. Ko to de kan gbominira pe won mori bo won pada wale o. Won sa la ye be bi ogbagba fowo meke bo ti pa won to be won o ti ri nkan je ti won o ri nkan mu atawon to je pe won ti esa isan atawon to dubule esan to gbe mimi to nti awon kan to ti je pe ngba won ti e to awon le tan awon kan laarin won to je awon omo kekeke to je po ti esisan ogun die oni won o tu awon yun le en ki lo de ti won e fi tu won le gbogbo e gbo labe re akori kekere kan wa wa nbe won pe ile asofin agba won tin gbe igbese lori aba ofin nipa olopa apinle bi won ti je ki aba ofin ohun tete di mimu se en yo won foju sun pe gbogbo o yanju ninu ose ta wa yi iroyin ohun na o ra wa labe re ni belenja ni oju iwe keje ati iwe keta in lo wa ninu iwe royin the punch to jade fun towuro toni o ori isele jinegbe eleyi to waye nipinle oyo eti mo eti ranti ni agbegbe ijoba bile orire aworo esi ele enyo oga agba ile eko to je pe oga agba ile eko kan lara awon ile eko ti won ko awon osisi atakeko oga agbo won ti se foran fun won si fi foran ohun lede nibe ni tin bebe fun itusile pe dakun eran wa lowo eyan omo Nigeria ejan te ese ba wa gbe e ba wa se nto ye ba wa be joba kan tu wa le o si soro o so oporo pe iroyin kan tin jarinrin tin ka kiri pe awon atila wi nbere fun ofin sharia eyan sharia lo ni ko ri be ke se ntan bere funu o ofin sharia ko ni awon atila wi agbebon bere fun ki wa na bere fun gan egbo ta ba ti dagbon e boye yin te wa fe gba balance iroyin ohun enyo e ko ja lo soju we keta iwe iroyin the punch to jade fun towuro toni lati lo seri e lori oro eto dibo gomina odun 2026 eleyi ti o waye nipinle Ekiti ajo lominira to nri soro eto odibo lorilede wa Nigeria won ti tu opo ero bivasi bota koda atawon osise ti o wa negun kokan negun eleto odibo kokan ti won mo duro ti won mo sakoso be won ti dibo kokan won ti se kini o won ti tu ogun logo tawon na sita lori eto odibo gomina ti o waye ni ogunjo inu osu kefa ta wa yi odun 2026 yin onipinle Ekiti nu o enyo won ti tu awon ero bivas ti won lo ti won e ma sayewo se gbogbo e atawon eyan ti o mo sa bojito pe iya e wa te bi iya iwere o ye lo te nibe un e se ba enyo ati sayewo ko yin awon osise won ti tu awon na ta oju iwe kokanla iwe royin the punch to jade fun toro to ni leti se ri e lori oro to ni se pelu ikorira ati iberu bojo afawon ajojimo nile wa afe won lu won darin nilu South Africa eti mo tin sele to digbon mi si omi oto tan se kolu sawon ara ilu mi to wa lorilede won to lo satipa atawon tan sise oro aje pe kasa le ri nkan ti benu en yo ti awon ara ilu South Africa npe ku o nilu wa se e ku nle baba wa o won ni o mo sese ki Nigeria o gbe igbese ti won o gbe lodi silu South Africa ti o da bi igbese igbesan bi nkan da pada pe o se bayi tan awa na o se bayi fun o eyin bi igba teyan fe gbesan pada won lo sese ki Nigeria o gbe igbese o eyin gege bi royin ti wa jade en to ro mo egbo baba ti dagbon be oju iwe keje iwe royin punch to jade looro to ni bakan na ni royin ohun wa le ti seri e awon afurasi ajinigbe won ne won sose won se gbemi omo ologun kan koda won tun se ipalara fun omo ologun miran ni ipinle Ogun iwe royin Vanguard o na gbe oro to ni se pelu o se se pe ki Nigeria gbesan lara ilu South Africa ka won na gbe igbese bi pe igbese pe a n te se fun wa yo da e awon nkan ta wa na se fun yin ta fin rin lowo ta fin se daada si yin agekuru abi awon igbese mi ta won na ofi se pe n te se fun awon omo Nigeria o la wa na se fun yin won lo se se ki Nigeria se be o na jade ni iwe royin Vanguard koda pupo na awon iwe royin ohun lo gbe looro to ni ni Vanguard oju iwe kesan o lowa lebe labere na akori mi na tu wa nbe lori oro ile ise ijoba to nri seto suna orilede yi bo ti foro lede lori bijoba apapo bo ti se bere sisan awon owo gbese ti won ja awon agbasese awon contractor awon gbe gbèsè tán ti jẹ wọn jẹ wọn jẹ wọn tó ti pé tó ti ya mo tin pele kesi won ti bere si gbe jade tán ti san latosu to lo ati mi tán tún san ni en tán ti ma ti basa ti san awọ owo n pe ka sa yanju awọn gbèsè ati tán ma de ba nigba ta won na wo ijọba e tán ti de ba nle ati to je pe gbogbo e bo sa se pe ya mo lera won won ti bere si san pe e gba owo yin ko ya je yin lowo ro to so mo bi nkan ti ri owo yin re won si tin san won tin san won tin gbe jade ni ipele ipele na tin san owo ko wa won Iroyin eleyi lo ni se pelu oro lori bi owo nje bo ti gbenu oke to si mu ki awon morile ede Nigeria o ma je ntan bari ti won ti e na ni pe eleyi da to abele o da to eleyi o sa gwa ara mi lore abi o sa gwa ara mi lore oju iwe karun lo wa labere won afare kori kan kekere bele nja sibe won ni awon nje ti o dara to fun ago ara in gbe mi lenu awon morile ede Nigeria ti o nka won je egberun lona meta le ni aadota lododun won ni egberun lona meta o le ni aadota iyan 53,000 lododun la won mo Nigeria tin jade laye latari awon nje ti o da to tan nje tawon eyan ti e na ni pe o je nje so o je nje ile na o ye efo ni akoko je na ni o ka to je iresi abi ka to je bread to je pe en ti awon eyan ti e o ka sa ti ri nkan fi enu ti won o na ni pe mo si je o balance re eleyi lo ja je laaro ka je le losan ko le jo ora won ko le sago ara lanfani won lawon omo nirilede Nigeria o na ni re mo in ton ba ti ri ni ibada ibamoda to ba sa ti se ti benu won ni won je won ni si se ijamba awon eyan gbe meme koda won lawon to nsa isan gan onka won o je 50 million lawon omo nirilede Nigeria to je pe won sa isan lododun latari awon nje ti o bagu ara mu ti o da to to je pe on kaluku sa nje ni pe ki n sa jeun ki n sa wa laaye ki n sa fi lokun ni ko si pe bo n jeun lati je ki ago ara mi o se bo ti yo se lati je onje afara loore asara loore won ni ki ko si yun mo asa n jeun lati wa laaye ni on kaluku sa mu tori banu ni won ni atawon nje to ye ko je pe a te gboro fowo ba won lo awon nje ti o sara lanfani won lo ni kaluku asa n je ntan ri ni.

0: Ko. Oya o baba wa nation. Eh eje nkan ko mo bayi ka mo latori oro awon awon eyan to gba itusile lakata awon agbesomo mi akata awon atilawi to je pe onka awon leni otaleni odurun niye otalelo odurun 360 onne won tan gba itusile tan si mori bo tan gba omenera loto awon atilawi to ko won ni bonu ni won wa salaye n toju won ri lakata awon atilawi yin toju won ko o lagbara po awon araalu ngoshe ni gosa ijoba bile gosa ni ipinle bonu ti won ese gba ominira won pada laipe yi leyin kan ti lo su meta gba ko lakata awon atilawi na soro lori ntoju won ri ti woju won kan lowo awon atilawi to ko won oni kaluku won soro ninu foro wa ni lenuwo ototo bi pe royin ti gbe lojo aje ti won si n so pe nko lo bo ti yo lo oni ke eyan sun le re ko mo ri nkan je ko mo sun ko mo jila lafia le re won lo mo da oni bi ta won wa won ni ipo bi awon ogba ipo ti o je ke eyan ma gbadura ke eyan wa nbe won ni nkan buru jai won ni kan le jai won ni ebi o papa gbo opa gba fo meke won ni o mo pa won won ni ewo won ni se ka soro npa pe ati eri bi fori losu kasun si ni o ari bi fegbe sun si ni o won ni ko si nkan kan ti nda abo ba won pe bi pe mi na ti e nile lori abi nkan kan won ni o si yun won lo mi nko won ni ewon bo mi perete ko kan ta won ba ri mu na ni won ni awon omode awon ewe to wa lara won ti won ko won opo nu awon omode on lo mo dagbere faye to so emi nu won ni tori ko so nje ko so megidi won ni bi kan nu won ba tun wa saisan ai ko si toju won le awon omo kekeke ni won ba dagbere faye iroyin gbe bi awon eyan to je ota o le ni odurun ota le lo odurun lara awon ara ilu ohun ti won ko lo bi won ti salaye pe ewo onje kan lojumo bae onje kan pere in la won ma nje lojumo won se ni ewo awon obirin inu won awon obirin inu wa na la a ma nse onje ohun kan pere oka baba gini kon aboka baba kon won ni ta won ma nje nu won lo ka baba la won ma nje ninu ogbekun ta won won le kan lojumo si ni won ni baba ti je lago meji osan bayi o dejo keje ka tun to je won la wa na awon na la won se won ni awon omo mefa on lo ku lakata won atilawi ngba ta won wa nbe won tun soro won ni ngba tan ti e fi awon le won ni ke se pe ija kankan waye ko to de ko fa won le o won ni ori apata na ka won si ta won fe gbe si ka won sun sinu apata nile ile laisi kankan won ni la won sun si won ni gbo si ya awon atilawi na lo ka won so kale latori apata na si ka won debi kan won si fa won le nbe ko to wa de pa won fun lara awon rin debi ti awon omo ologun ti won ti dola won won wa pe awon atilawi won ni won amo awon kan amo wa pin ounje fun won ti won mo wa gbe ounje le fun awon atilawi tawon atilawi o dabi pe won ni oko kan be kan tawon ko si mo ko ounje wa fun won awon ounje ni won gbe ese leje bo ba ese keje won ni ewo lara awon ti won tun lara awon tawon ti won ko won ni awon omode ti o dagba pupo awon odo tan si sangun bi omo awon okunrin omo odun metala si omo odun marun de ni ogun won ni lara awon omo odun metala si omo odun meta de ni ogun won ni to je okunrin ti won ko lara awon won ni pe koda won o fi won le won na ko won pe eyin tiyin e darapo mo wa a jo mo sise lo bi kankan ngba won ti ri pe won sangun won ni ewo ko si pe won gba won de bankan abi won doju bankan won ko to de koko won le won ni fura won atilawi won lawon ora won omo ologun o won ni fura won atilawi ohun ni won ko awon so kale latori apata ta won wa ti won ko awon pamo si won lawon atilawi gun okada lo nwaju awon si n fese rin tele won won ni won si ko awon debi kan won si ko awon daale awon si pada rin ta won fi de oda awon omo ologun to ka won pada wa si ilu ilu gomina ipinle Borno koda lara awon to soro won ni pe awon ti era awon kan igbo to dabe pe won gbe ganamos go baagi ganamos go bo ti ko be nu e kan lara awon eni ohun to nja isa lo soro pe bi baagi bi mejo si mesan oni won gbe sori okada to dabe pe won san fun won bi owo gomina ipinle Borno pe awon o ti e san kobo fun awon atilawi ti won fi tun won le sugbon adupe lowo Olorun won tun won le won si ti de pada sugbon won pe awon omo okunrin kan won si wa lakata won to je pe won ti gba won le laarin awon omo okunrin ton wa laarin omo odun metala si omo odun metadeni ogun ti won wa nbe baye won ni bi awon okunrin metala na ni won ti mole pe ewo e lo e darapo mo wa a jo mo sise ko se bi te nlo ba wa nation bo ti dire o
1: adupe lowo olohun nitori wi pe akoko ope ni wi pe won ri won gba sile adupe lowo tori pe baba so pa do okuku gba adu an gba awon to gba mo pe adu an gba lori awon eniyan gbogbo tori pe awon eyan osun won owo lori oro orilede Nigeria ki Olorun to da awon ti won to tun da sile mo si mo pe Olorun si n tesi waju lati ri wi pe gbogbo awon ti won wa ni gbekun patapata won wa ni ominira ti a ba fe so nipa pe bi won se ji won gbe gangan a ri wi pe awon eyan ti an ji gbe yi ti won ba ti so fun wa pe kin wi ban kin won ba ti so fun wa wi pe iya to je won ni yi o nka luku wa mo nti won doju ko tori pe akoko ta wa yi akoko to je pe o je akoko ti ojo ma nro ni kin ba tin ba koko mo be tojo ba ti ro ko si bi ti won le sasi ibi ti won wa na ni ojo ti ma pa won gba ti o si orule kankan labe bo ti le wori awa ti abi wa labe orule gan a ma n pariwo otutu n gba mi ta mo so pe a otutu yi ti poju boya ka ti window ka ti lekun ka se gbogbo e ta mo pariwo otutu ba ti mu wa ka to wa so pe awon omo ti won wa ni ita gbangba imi ko sa so lorun e mo ihoho ni won wa so aso ti elomi si wo to je pe aso lati igba ti an ti mu na lo wa lorun re tojo pa to run pa ma be ka to wa so pe ru onje ti won je to je pe o se akoba fara ngbe yan ba je nkan laaro ti o ri mi je losun ti o si ri mi je lale kini ti en je balance diet mo kosi fun won igbe kun gba ni nto to dai pe awon eyan doju ko nibe kosi pe won sese so fa awon eyan pe nkan bayi ni won doju ko se be elomi ti jijade laaro yi nkaluku wa ti jijade lati lo si bi o se ojo wa a je amu o nkaluku sare kakiri awon oni bi kankan ti won lo ki olorun eledumare ma fi wa sinu igbekun
0: amen
1: o bi won se atu won le wa yi ko se n to ye boya won gbowo fun won ni nitori pe awon eyan won yi won e se awon eda to je pe won kan le sadede tu yan le bakan be bi ko se wi pe nkan kan lo wa nidi pe bi an se tu won sile oju anu wo ni won ni se mo pe bi won se wa yen awon mo kekeke ni won gbe bon e le ragbalagba ko ni ohun wa ni age of 50 ko wa ni ohun wa ninu awon ton gbe bon bi ko se pe awon mo odun metala te so yen metadilogun ogun odun en to ba dagba junu won ka le ni ka so pe ogoji awon yen ni won se ka ti won se bi ti won si je ki awon eniyan o gbadun igbe aye won so idi ni to fi dabe ni wi pe 360 na awon eyan tan ni won fi leun e ma awon eyan to ti ku awon mo kekeke o le farada nkan ti agbalagba le farada ngbe eyan ba je laaro ti o je tosan ti o je tale to tutu tun mu mo be to orusin pa to jo npa ah to o lagbara inu wa kan inu yin o dun lo titi lori igbese ti ohun ti awon agbesun mami yi ngbe lori awon ti won ko inu yin o dun to ba wa ri be adupe to dupe lowo Olorun pe won ti esi koko wa le na ope ni folo nitori pe ajo awon eyan won gba o gba lori won se wa ra won ti won fi sile ilanu tun ti won wa ni gbekun lowo lowo bayi ilanu tun se mi fun awon ti won wa ni gbekun yen nigba won ba ni won o darapo ma won awon omo ti won o ni intention yi pe iru nkan bayi lawon o mo se lojo aye won
0: kan ti wa awon mi to ti e ti lafoju so pe I want to become a doctor
1: mo fe se doctor
0: mo fe di engineer
1: mo fe di dokita mo fe si emi na fe di enti o
0: won ti mu le bayi
1: yo mo ba won sise labi se si wa mo yi pe nigba ti tori pe mi ni wo ni ogun kekere la nri yi ko lo mo je ki ogun la wa ngba ta ba pe nkan logun kekere se mo ko won ti da nkan le won ti da nkan le ngba ti won ba si di pe awon ologun ba strike tawon olopa awon agbofinro wa ba strike pe o da awon fe awon fe pa won run se mo pa awon eyan won ye na won o tun pa won run mo idi ni wi pe oro ta mowo ta mese ko lomo je odi ti wa nkan ta lero laye wa ko mo ba nkan ta ta ro ninu okan wa je so awon eyan won yi ni sin won so won di kan ran jagban gba ta na ba wa de ani ilu awon na wa di pe yes oju anu won wa fo ti kawo ti kaloku awon to awon ta ti wa nbe already oju anu won ti fo ti kaloku won wa fe so di dabi mo ti da fun awon omo ti won sese ni tan gbe tan sese ko ti won wa fe so di ara won so idi ni to fi dabi eni wi pe adura na latun ma gba lori awon eyan won yi asi tun dupe lowo awon omo ologun ti won ri won ton si do la emi won tori pe shela la won na se won sa guide won debi ti won o ti ti on kaluku won ti won ti limo e ma gba itoju ati bi won se ri mole bi won sugbon ju gogo e lo ransom o no ransom to ba je pe ni won gba tori en ti won ni won pade yen to fi bag gogo nkan to ko gogo e kini owo yen na won fi lo mo toju ara won awon agbesunmo mi yen owo yen na won fi mo toju ara won
0: o si le mo je owo boyo onje lo wa nbe
1: o si le jo onje
0: o si le jo
1: ohun ija o le jo ohun ija na won tun ko be so gbogbo awon nkan won yi awon owo la ba mo pe pe won wa ni di isele yi emi o mo emi o mo olohun ko wa pe ka ma se gbogbo ru nkan bayi igbagbo ni kristeni ni koda onise se gan ogo mi o ri bi ti won ti ma so pe oda na lo ma pa awon eyan wa
0: baba
1: won
0: ni
1: so o lagbara die
0: lo ro eto abo yi to fe da bi ko ti da ye to ti fe gbe won le tan to da bi pe se keji to fi duro gan fe balance ese keji to fi duro gan tiro en yo se ba gbagbe isele kan waye ni agbegbe joba bi le ori re aworo esin ele lawon ile eko kan tan ti ko awon akeko ati oluko lo ni ipinle oyo ni ogbomoso lojo aje ni lojo aje ana ode yi oni foran kan wa jade to je pe oga agba ile eko community high school aworo esin ele ya afin Rachel Alamu o soro ninu foran yi tawon atilawi to ko won lo ti won se nibe do tin soro to si nbe awon omo Nigeria pe dakun e mo je kijoba fi kini kan bo yin loju ha e mo je kijoba tan yin eyan araye esa no wa awon agbebon obere fun ofin saria bi owo tulu tulu won obere fun ofin saria en tan bere fun o na ni wipe kijoba tu awon iwon eyan kokan to je awon eyan won to wa lakata ijoba pe kan tu won le kan tu won le nti ijoba nbere fun nu awon eyan won awon nti awon agbebon won bere fun lowo ijoba nu ipe awon eyan won kan wa lagbegbe odo won kan ti mu pe kan tu awon eyan won sile kan fi se bi pa si paro won nti awon atilawi nbere fun ko si ofin saria pe e se ofin saria won ni won obere fun yun ti arabirin ohun si n so oro ohun to n fi lede Baba One Nation lori isele mo ti gbe awon osise ile eko ati akeko lo ni ijoba abile orire yi o ni agbarijopo egbe awon oluko tan ti bere yanse lodi bi ko afgba ti won ba todo la awon eyan yi ki awon to se kini o ka awon to dekun iyanse lodi tan si tan fe tan tun se ife onu han ni orisirisi awon agbegbe lawon apa orisirisi ipinle ni ilu yi ni orilede Nigeria tan se ife onu han lawon tin di oju popo akoda awon le josin gan darapo mo won awon ewe nle josin won gbe awon kini bayi dani pe e tu awon eyan wa le ewe na lawa na omode lawa na ti oni kaloko ti won se n pariwo fun itusile lori oro yi na ati iyanju oro awon ti won gbe lo yi ti won pe ti obirin ohun fun soro pe ofin saria ko na nbere fun tori iroyin kan ti jale lele tan so pe ofin saria ati bilionu owo bitibiti owo bilionu naira oni won bere fun kawon to tu awon eyan ohun sile te ba gbagbe ile asofin pe ki ijoba mo ba won duna dura kankan abe ehe ati ka lori eto ina abirin ohun pe won obere fun ofin saria o pe pasiparo na fe se pe awon eyan won kan to wa lakata ijoba oni kan tule baba won nation lori oro yi na oni sele kan waye nibe ti won ti di apuro minister tele ri fun oro ina mana mana iyan aburo re gangan ati awon beji re ti won di igiyan yaafin Olaide John Paul atawon beji re Peter ti Paul ti won gbe won lo ni Ibadan yi na ni o ni won si gbe won ko to wa di wipe won do la won won do la won eyan hun ti won si do la won laarin bi ojo keta sijo ti sele na sele koda nigba won do la won awon atilabu to lowo ninu osele yi won mu won ile ti won gbe won pamo si ti won fi awon eyan yi awon ayan aburo minister tele ri atawon omo re beji ti won fi won pa won si ti won fi won pamo si tawon iko alabo ti lo do la won lana ode yi won ti woli ohun pale won ti wo ile na pale enyo nibe ti awon atilabu fi won pamo si baba won nation awon eniyan won morilede Nigeria latari foran to wa jade ohun nibi ti arabirin ti n bere pe mo soro emi wa doro oselu e sa na wa je kikini tan kale kan tan ko tan ka ko won o bere fun ofin saria ta won ijoba n so ke so to won o bere fun ohun ijagun won o bere fun owo in tan kan fe ni pe kan tu awon eyan won kan sile ki ijoba ba won duna dura kan mo bi won o ti tu awon eyan won sile e mo foro emi wa takaiti e mo fi so oselu e dapo eran wa lowo ti obirin ohun bebe baun awon omo na Nigeria wa n fi ehonu han onikaluku won wa n fi oro ranse labe awon orisirisi o awon ikanni bani dore ori ayelujara gbogbo awon omo Nigeria wa n fi ateranse sowo ni won fi orisirisi nkan sowo pe nigba to sele somo olowo gege bi nkan ta awon orilede Nigeria nko sori ayelujara ko kaakire pe nigba to sele somo olowo igbese kan mo nki ana gbe won si bi aridaju kun won gba awon eyan na la won si mu awon atilawi koda won to ti wole won pale won wa pe awon omo Nigeria ti o le eyan ba won mo orilede Nigeria se n fi kini ohun sowo si awon abe ikanni banidori oye ale ori ayelujara gbogbo nu o won wa n pe awon omo Nigeria to kan je omo Nigeria lasan ti o le eni ni musa ti o le eyan jankan kan tan feyin ti won wa nibe fun e mo ti n pe na ko to de pa se ayaju awon ewe na mo ti wa nbe won wa pe won e ti ri won do la o igba ti won fi royin lede tele won pe ofin saria kan na bere fun atobitibiti owo arabirin yi si tun ti fi royin mi lede nibe foran ti won ta won atilawi ohun se lakata won atilawi ohun na lo wa o ti won ti se foran ohun fun o to ti n pe won o bere fun ofin saria won o bere fowo won o bere fun rinse kankan awon eyan won to wa lakata ijoba na ni kan file awon omo Nigeria n pe to ba wa je be ni e ti se ti joba n fi kini kan bo wa loju ti won wa n dogma aluma koro yi se won fe foro yi ma soselu ni abi kilo de tori ba won eyan yo le eyan kankan yato solohun ti won si je omo orilede Nigeria won o si luya won o si sile aye wa Nigeria ti won wa yi se on lo wa n dabi nkan to ni won laarin tawon orilede Nigeria se n fi tara ti won fi n ko nkan soju opo ayelujara gbogbo wa ba won nation se lo to ni pe tori pe won o le nikan won e se omo to ni eyan kan tan feyin ti pe awa na ni baba kan to je pe lara awon oloselu adari orilede yo gbe ipese nitori won se tori e na se si wa nbe ati pelu foran to jade yi ba omo orilede Nigeria se so pe aseke kan to awon eyan won le nikan na bere fun e si so fun apofin saria ni gbadujaju e fi kini soselu baba won le san se bo se dinu
1: je fo si wewe sori awon ajinigbe ni category ko lo ma je won oje agbe ni ko ma je omo wa gbe gbogbo eyin olugbo mi olohun ni je won oje agbe o
0: amen o
1: seri won ni category category awon ton won gbe awon omo omo kede oloye Adelabu ye omo aburo won omo aburo won olohun ni je won gbo omo won ataburo won na
0: aburo won ato ma aburo awon gbe ban lo gbe won
1: la kokon na ko lati dupe pe olohun je ki won dola mi awon eyan won awon eyan won yi nitori wi pe gbogbo wa la banuje wi pe o se le je pe laarin igboro ni won ti le gbe awon eyan won yi iru gbigbe wo leleyi onikaluku wa la tun ronu wi pe se nko ti wo lu bayi ngba ti ru nkan yi ba nsele nibo la wa gbofinro wa ta de mo ri won loju popo ta mo ri won loju ona se wo wa le se ngba ti won gbe awon eyan won yi won si ni akata ibi ti won le gba koja ni abi won sa gba bi kan koja abi won sa re awon agbofinro loju ona ni gbogbo wa la fi n bere lo kan ara wa pe ha nge nkan o te mo ti wa wo lu bayi laarin igboro ni elewura n to si n bi ori pe nkan yen je kayefi fun gbogbo mo lu to yi pe o n kaduku lo n di bi jo meta gan ti sare e lo ma e jo o awon mo wa won lawon kini kan ti se de o awon obi won sare gbudugbudu ka ka kaaki won lo ma won mo ni ku o ni lewe omo mi o ti wole ewe titi da koko ta nso yi nitori iberu wi pe boya in to sele ni elewura o le mo sele kaakiri tori ani igboro to je sugbon thank god mo dupe gan lowo awon agbofinro won ku ise takun takun nitori wi pe awon na you know lo to ise won ni sugbon ise afemi se ni ise afemi se ni won fi emi ti won na lele won fa won ebi won le won fa won ara won le kan to sise yi so mo lati dupe gidigidi lowo won loruko orilede Nigeria loruko ebi Adelabu gan mo lati dupe lowo won nitori wi pe won sise takun takun ibi ti mo wa nlo re se ri awon ti won gbe won ni gboro hun awon eleyun won wa ona abayo owo laarin awon eyan ti won je olowo lati ma gbe awon eyan ni so awon eleyun ti won sise ti goro yi won tun yato si awon bandit eyi to je pe won sise tinu to sise ti inu gbo ni isele ni ijoba obile orire ti won tan so yi awon yen yato die ona ti won fi yato ni pe awon ti won mo irin si awon molebi Adelabu pe kini ogbon ta fe da lati le so pe o da na agba eto wa ku lowo eni yi or something like that in lawon eleyun teyan ba wo fin daada ninu eroyan pe awon eleyi tun yato die ti ki ba se be ni ki se arin igboro ni won o gbe won wo ki se inu ile ni won o gbe won wo ki se pe bi tawon yen o ti mo ri won ni won o wa e wo awon ti won wa ninu igbo yen o yato si awon ti o je pe inu igboro won tin operate tolo eledumare olojo oni ko lo mo ja bo sowo kankan nu won so awon ti won operate ni gboro o rorun pelu information tawon ara ilu yen ba ti de corporate pelu awon ti an je agbofinro lati ri apart from pe won gbogbo nkan tan ba ni lawon na o lo ko si ati olowo ati mekunu ti o ni fe so wi pe to n ba ti agbara ba wa fo hun gbogbo nkan to n ba ni lohun na o lo lati so pe ko n gba awon molebi hun sile so ini to rapala wole pe ha taarin igboro o dun tete ri ju awon to wa ninu igbo lo
0: lori oro te so nisin eni pe te eyin to lowo ba wa laarin won yo ni gbogbo to ba je ko n lo na lo won lo lati gba awon ebi hun le se ijoba owo se bi ijoba ni baba gbogbo wa ijoba ba lori egbo everybody abi be ko
1: mo n bo wa sori e
0: mo n bo wa le gbese
1: mo n bo mo n bo wa sori e mo n bo wa sori e se ori ti ayin ti mo n gbe igbese ti mo n so ni le lori iyen ni pe bi won se gba awon eyan yen sile o different arin igboro wa se mo pa ara nkan ta n so pe ki olopa ipinle wa na niyan now tori pe arin igboro ni kini yen ti se le
0: se wa ri ise arin ile arin igboro lo yara lati se
1: ise arin igboro lo yara lati se ju pelu information ta won agbofinro na o ti gba then won de ni won track won se gbogbo e arin igboro yen o rorun fun won lati tete se ju arin inu igbo lo now e je kin wa bo si awon ti won ti wa ko tipe tipe ise ijoba niyan e ri pe ise ijoba na ni ti o to sele sugbon o yato sira won ona to si fi yato ni wi pe awon ele awon ti won ko ni apa yakai ijoba ipinle ni ijoba apapo ni ise won lapapo ni o ti kuro ni pe olowo kan nitori pe sa so pe ijoba Nigeria olowo ni bi sa so pe ijoba ipinle olowo ni bi o ti kuro ni se pe kini o ti di agbajo owo ta fi nsoya lati le gba awon eyan wonyi sile nitori wi pe eje mo tun so le kan si eje ka ki awon ologun wa pe won sise takun takun lowo lowo bayi nitori pe awon na o sinmi awon na fe bi ti won sile ni won fara won sile so awon ti won wa ni akata yi nje je mo yi pe mo fi gbogbo enu so yi pe to ba je wi pe awon omo wonyi o si lowo won o sese ka awon ologun o ti capture awon people yi tori mo mo pe awon omo ti an ko sodo tan ba ni kan pa pe oda na so be deru ibi e ba ti ri we ma so be deru ibi e ba ti lo e ma sa mo to so be deru ni won o ti pa won run sugbon ko sese nitori pe awon eyan won ti won wa lodo won ta fe do la yi gangan ti won fe ki ti won fe ka won ologun o do la yi gangan won fi won defend ara won ni won fi awon mo won yen awon teacher yen won fi won defend ara won ipe be ba ti e wa pa won se awon ti awon koyi awon o jo lo ni ko si sese be a fe do la won innocent people ni ogbon wo la fe da mo de ma nso kini kan bo ni eje mo wi pe ninu irinajo nkan yi o sese ko je pe akata ibi ti won ti ko won won ti rin jinna ko ni akata be yen gan the only thing to kan wa fa won ologun wa ni bayi ni pe bo la se le capture won agbara nbe bo la won bo ni Trump se o se ni agbara lati gba omo America ti won ni won mu ni sokoto nigba yen bo lo se bo ni won se mu to fi won fi yo laga kuro laarin awon agbesunmo mi ona wo ni won lo se n pe ona ti won lo yen in lo ye ki ijoba wa o ti e wa wo wi pe kini ogbon ta wa na le da lati ri wi pe a fi gba awon eyan sile ona ti won lo o le je pe won ku won lorun ni to je pe gbogbo won sun nigba yen ti won fi yo en ti won yo kuro ti won fi gbe lo se magic ni
0: aba one nation e soro ni ofin saria osofin saria mo pe iroyin kan ti jade tele ti won soro pe won gbowo kan billion kan naira ati ofin saria pe nkan tawon ati lawi n bere fun re pe kan so billion kan naira sinu asun kan ni benin republic to iroyin ohun lo kaakiri o ati oko idosi meji ipe ki won gbe le ati billion kan naira atofin saria to je mo pe tele ni ijoba apunle o ti pe gbogbo ton ba ti e fe bere fun awon o se kan won sare pe awon gba awon mo ipada ni ati awon eyan to wa lakata awon yi ko to wa de pe le asofin pe e mo duna dura kan pelu won tawon eyan sin soro pe e ti se kan mo duna dura pelu won tawon eyan si wa nbe foran to wa jade ni isin ti arabirin ohun wa npe won o bere fun ofin saria bi billion kan naira awon eyan won ni won pe ka ja se pasiparo kile
1: ri sinyo won se ori arabirin to ti o wa ni akata yen en ti an ba ni ko fun jade ni o fun jade nitori wi pe iroyin akoko ta akoko gbo yen ko se nti o ba ni jafu e pe 1 billion pe kan gbe wa lati fi gba awon yen sile won tun wa fi awon ofin ti o ka sile ton ni isin won tun wa fi kun ati sharia lo ni ati laws boss ni gbogbo awon kan won yen won wa fi kun won gbe mara won sugbon eyi ta to wa gbo pe awon ti won wa lakata ti joba kan won tu won sile kan fi won se pasiparo akata ko si ni awon mo fe le so pe ni akata o si akata ta nso yi se ni ipinle oyo na ti ko awon eyan si ti o wa ni akata won abi joba apapo ni ijoba apapo lo ko awon kan ti won wa lakata won to to sugbon se awa le fi se pasiparo bi se awon ti won wa ni ibe yen ti an je ti an ti ko tele ta ba da won sile se awon na o ni paradi kan ranjegbon to ba je pe yen ni ogbon gba mi yan ma fi n gba agbara sugbon se awon ti won gbe agbesunmo mi gan se won o si tele won o tele nkan ti won so yi ati ri nbo mi to je pe nigba awon lo tan gbowo tan ti won fi so pe okay o oda na o eja gba won eyan won sile o ninu royin ta ti gbo na ri to je pe won gba ati eni to gbe owo le ati eni ti won fe gba sile won re nikan kan mo ti an pa won run so se iru nkan won yi o soro pupo lati so pe ki an gbe ni igbese ti an ba gbe ni igbese ni isin ti an ba oda won fi se pasiparo se yo ri be n to to gbogbo nkan won yi kaye fi lo je afi ko lohun o da soro to wa nle yi nitori wi pe inu enikan kan o dun si isele to sele yi ki olohun ba wa gba awon omo won yi jade ni tori okay ninu oju ban ninu wahala ninu airije ninu airimu ninu gbo bi ti won wa ati romi mu odi ogun ati jeun odi wahala awon eyan won yi na the same thing na won ma foju wi na now ogbon wo ni won fe da lati so pe won fe gba won le bi ko se pe ti won ba so pe o da na ogba atinu da lori sisirisi ile ti yoruba ti imo oye kun oye lati de gba won sile sugbon se akata ibi ti gbogbo kini yen lo mara won gan ni o won so pe kini ibi ti an ti gbe won yen sport ibi ti an ti gbe won ati ibi ti won fi se ibuba tan gbe o se se kan ti kuro nbe kan ti ko won kuro ni akata tan ti lo bo mi in ta kan mo so ni pe kawon ologun awon omo ologun wa ki won kan wa talat loju popo ni kan wa talat ni bi gbogbo ti an ba lo ni isin kan won mo wo wi pe kini ona abayo ona nu gbo ti an ba ti won bo ti e gbo daada yi pe awon inu gbo kan wa to je pe lati ibe lati ogbomo so yen o ja Niger state ni bo la wa mo ti won wa sugbon adu ata mo gba ni pe kolo Eledumare kolo fun awon omo ologun wa ri ogbon atinu da ti won ba le lo ki Olorun Eledumare ko tun ko won mo se ju bi won se nlo lo a de so fun won yi pe gbogbo ohun ija patapata bi won ba fe mu yan ibi ti yan sa lo iyan gbodo ri fanran yen gbodo ri ki na npe ohun ti o to ti o ja to ni sona iru awon ti won ni won je informant yen tori mo gbo pa won kan je informant fun won awon tan je informant yen bo ni e se mu won ni gbekun bo le se po won lo fun yoyoyo yi pe oda na ni bo ni e ro pe won wa ni bo ni won gbe ni bo ni won le ni bo ni won le lo si ki won si fi won jofin to ye kan fun won je ko ma se tu won because awon the more te ba fin tu awon odaran sile the more tawon kan no fi mo dide pe se odaran ise to da ni ki si se ise to je pe omo luabi to ba fe gbele aye ayo to ba fe rojure olorun godo ma se ise apani lekun ni ti se ise to je pe eyan le fi ma yo laye bo se je niyan
0: oda e se on baba wa nisha opolo yin oni doba lase Eledumare
1: amen
0: e se on eja po ni agbonyan eja mu iroyin eleyi ka mu po iroyin eleyi lo ni se pelu ikolu tun sele sawon ajeji awon are awon orilede mi to wa nilu South Africa ijoba apapo orilede wa Nigeria won foro lede lojo aje bi pe inti ijoba South Africa nse ko ti awon lorun gege bi won ti kuna lati se n toto ninu ikolu ti awon eyan won nse si awon omo orilede Nigeria to wa nibe ijoba apapo wa wa nse ikilo pe awon na o gbe igbese bi igbesan ta awon na o se pada fun won ko je pe awon tun satunpeyewo awon nkan tan ti eleto si ti won je lanfani lodo wa gan to je pe awon gbe igbese to ye minister fun oro okere ambassador Bianca Odumegwu Ojukwu nlo ba are Bola Tinubu se pade nile ise are nilu Abuja nibe na ti soro pupo lori oro kan ta awon alasa orilede South Africa so pe awon mo Nigeria ti won se kolu si awon tan wo lu ona ti o bo fin mu ni ti o ni awon iwe to fese mule kan ni won ni pe ambassador Bianca fi jiyan pe ko ri be o awon mo orilede Nigeria to ni we gan wa lara awon tan se basibasu tan se basibo awon to ni le taja won ni won fo ile taja won dano sun le taja won ni koda awon omo won lawon omo ta awon omo Nigeria bi tan lo ile eko won na ko won laya je lawon ile eko ne ti won deru ba won tan di oloju ba n deru bo mo me won wa soro bi pe in tan se ijoba South Africa won o se gbe igbese to ye won ni o to ge omo navy won ni ewo awa na o gbe igbese awon won wa soro won ni amo se ran lowo fun South Africa gidi mo ni gogo orubo wa ki South Africa le gba ominira won ni asawa lo je kan wa se baye kini dun ni jojo o dun ni pupo sugbon pupo gogo e won ti so pe awon na o gbe igbese lati ri pe awon se to ye lori bi South Africa ti awon alase won se ko lati gbe igbese to ye ko ye ti won se so pe awon omo Nigeria kan ti o niwe kan la won ni won se ko lu si won ni ori be o wa ta to niwe o ate ti o niwe o won ni na se ko lu so e wo awon na se n toto ati to ye lori pe kan wa ko awon eyan puro awon kan tan ti fe ko ko ku o nbe are Tinubu won pe won ti buwolu ki ile ise oko furufu to gbaji gbaja kan ko lo ko gbe oko furufu marun bode ko lo ko awon eyan ko ma ko won kuo nbe kan ma ko won kuo ni oru ile ise Nigeria to wa nbe oru ile ise asoju Nigeria to wa ni Johannesburg kan ma ko won wale sugbon ijoba wa pe pelu nta won na se fa won orile ede yi e ko buru awon na o se n to ye awon na o gbesan eyin a retaliate pada mo ti fi lede nu baba one nation
1: ese seri ijoba ile South Africa wa pe tin se akoso lo lowo tin ba ran ti oruko e ko se dada koda o na lowo tin yan ba wo fin yan o ri pe alakunrin yen ko o kan se ijoba ni bi eni pe o fowo si nkan ti awon eyan to wa nbe ti en wu ni wa ofin wa nibi to ba wa pe gbodo se bayi okay e je kin sapere nkan kan nigba ti wa la rogbodiyan won gbe yan ogbo gbe yan nigba to fin wa ni ori mo fi star fe fi ti Nigeria se apere ti governor Seyi Makinde ni okay o gbogbo awon ti won ba je olokada won gbodo ma tete ku oloju popo lago mewa abo o peju ki won si ma ba si fe bere ise bi bere ise won ko gbodo yaju pe oda na lago marun abo nikan to jade se mo pe gbogbo eyan lo te ba wo arin akoko yen gbogbo e da lo kanrin kese ni tori pe ko se en to fe lugbade ofin mo fi awon nkan won se apere ri pe nje ofin wa ni South Africa lati le daabo bo awon ajoji bi tori won so pe awon ti o ngbewe because Bianca ojuku o le sa so pe ko le ri nkan ko so pe nkan to ti ohun ri yo nkan ibanuje ni ko wa ma so pe nkan ayo ni so obirin yen gbarata lo fi tete lo se ijopade pelu are pe to o ti doju e bayi awon eyan wa ni awon mo wa ni awon ogo ola wa ni ti an ba npa won ti an fi ya je won kini a fe gba nibe so in lori to fi wa sare se nkan yen se ri ijoba to wa nbe ti Nelson Mandela ba wa laye leni pe ti eyan ba ma nwa laye tabi ti eyan ba te ma nwa lodi orun ti o je pe o ma ri ntin sele Nelson Mandela o ni darijin ijoba yen ko ni darijin awon ijoba South Africa ka ni ohun gangan lo te wa lori alefa loni ti o ti ku to si wa laye ara ko leva darijin won pelu iwa ibi ti an wu e ma je ka gbagbe pe tabo nbeki to je pe igba keji are Nelson Mandela ni ohun na funra rara re ohun na soro o ta ngba yin sugbon emi ori pa kankan to ti ko lati ri wi pe okay o eyin ijoba wa te wa lori apere eja se bayi so ba ma declare state of emergency pe order lori awon ajoji godogbo ten treat just anyhow order na nkan bayi la fe gbe ni gbese so buruju ni nkan ti Nigeria ti se fun won ri awon omo wa ti ri ni gba kan ri won wo rag won wo aso akisa won kun oju won se gbogbo e won gba golo lowo laarin popo ni igba kan won ma lu kakiri awon eyan mo ju owo sinu e won ma se gbogbo e rag day won ma ju owo sinu e won ma se everything tori South Africa ngba yen ni tori ijoba tori pe a fe ominira fun awon eyan ngba na nigba ti are awon are amunisin butter to wa ngba yen ta awon ijoba amunisin awon oyinbo amunisin ti an wa nbe ti won ti awon eyan ti n pariwo pe kan fi Nelson Mandela sile ku o lewon ijoba Nigeria o ko won o sun won o wo lati ri pe kan won gbominira se awon ti won wa gbominira yi so ye kan to doju ija ko awon omo wa lori ni odo won bi nkan pa kan ba ti e wa nbe awon ti won ba n gbe igbese buruku ti an gbe igbese ti oda awon yen ni won o mu bi pe boya won wuwa ti o da ni boya won gbogun oloro ni boya won wuwa kan ti o bojumu ni orilede won awon yen lo ye ki won ma mu ko ri pe ko si bi ti odarun o si ki wa se pe ato lori atelemu aten to niwe aten ti oniwe aten ti to fi re pamo sinu ile aten to wa nta gbangba gbogbo won nan fi ya je ti o si ye ko ri be waye o bi joba Nigeria ba wa so pe o da ohun na setan awon na ti setan bayi awon na ma gbegbe se lori e ko si nkan to buruju sugbon nkan kan ti igbese akoko ti won lawon fe gbe yen nikan won o gbe o awon omo wa ti won wa lo nkan ti koko ri won kan ri won ko wa le na
2: anti sayewo ehn to ye pe won ti po se pe okay eyin ti store lati pada
1: sile ehn ki won gbianju kan ma da work ni e duro kan sa ma ko won ku o lori lede yen nitori wi pe ko se nti o fe ti o se bi oro America ni mo so yi awon oyinbo alawo funfun won fi nkan beyen fale bi fa bi fo won ti ko awon mo ku ni bi ti o ba ti je pe inira ti fe mo ba won na ki lo se wa lori ede Nigeria so igbese ti won gbe yen kan tete gbe ni kan man kobo kan kokko gbe won ku nbe na ti an ba wa gbe won ku nbe to awa na ni nkan ta le fi fiye je won ninu eto oro aje ti wa na to je pe awon na o mo ipe nkan ta won se ki se mo de so kini kan ni last week ilara ni orilede to je orilede ilara ni nigba e ba ra awon eyan ti won wo so gidi tan wo tan wa ninu ka gidi tan kole gidi tan gbegbe ayo alaafia ilara pe awon o le sise bi awon ti won sise ti won si mo oto araje ilu won dara ti won si mi gbe aye ti won na dara nibe so awon o le sise ole darun lo nse won then awon obirin mo so last week pe awon obirin won ni saba n ba won nigba te yan omo Nigeria debe n bo awon omo won en toju won ilara ni gbogbo awon nkan wonyi en to fa ni yen to fi dabe ni pe wahala yi ongogo sugbon mo lagbara lowo Olorun Olorun o gbe wa jeri Olorun si je won dele layo o si je ni
2: eyin ara le ah ti lo o an bo na eja sare dojo oja Olorun ka lo si kede ati polowo oja ta ba se pada de a mo oro nipa onje tawon omo Nigeria nje to nkalo ko sa nje pe ki sa le jonkin de wa laye amo baba ti pada de e ko kale

0: Ajapẹ bi ojumọ ba tun ti mọ won ni oya la peregede ojumọ ire ojumọ owo ojumọ ayo ojumọ idona on lo tun ma wa lowuro tuni ikoni konga agbamogbe Wells Radio 9.3 FM na le wa ye ago mewa ti re koja iseju mefa lati na okulutia laaro tuni eni ojo kesan ninu osu kefa odun 2026 mo ki yi pe e ku dori asiko yi ro bi ti afefe ikani nfe de o lomode lagba lokunrin lobirin elokunrin elobirin atoyun onu ati asede gbogbo yin patapata la ki o pe atu ku ojumo atu ku amojuba ara wa laaro tuni lori gbagede gbagede oro ikani konga agbamogbe Wells Radio 9.3 FM Olu Ole Estate, Ile Ibadan. Loruko alaga ati igbimọ ti n dari ikanni yi. Loruko awọn ọga alẹka kọọkan. Loruko amoju ẹrọ fun saa ta wa yi. Henry Ololowo Bọtini fun ti aarọ tuni oun lajọ danamọ re sise ọpọlọ pẹlu iranlọwọ Afa Ibrahim Nukulu pẹlu omi laarọ tuni. Azọ se ni yoo jọ dun gbẹgbẹ o kẹsi. Adedamo la oloyede lo ko mi emi ni omo baba olomi emi ni omo baba olomi ambassador eku ojumo e karo
1: to eku ojumo mo adupe mo tun ti kale le kan si pelu damola yun je ipele keji bayi adedamo la ka bo o ba wa la lafia o
0: to
1: lafia na lafi se to ta fi ku nbi
0: adunpe o
1: lagba lowo olohun a tun dupe lowo awon ti an gbenu si ti won si n da soro orile ede Nigeria yi.

0: àwọn èèyàn wà lágbára
1: fúnlọ
0: fún wọn
2: wọn lè lò tí bí
0: láti lọ wọnyí ọrọ òṣèlú kankan ẹka níbẹ láfẹ gbogbo ẹ gbogbo ohun tó ń béèrè fún ṣọwọ lẹtọ láti gbà á rí
1: tó
0: tẹrí ọjọ yìí ń lọ
1: ọjọ ló máa jẹ
0: ká wú èsì ẹmí àwọn èèyàn wọnyí torí tó ń bọ bá ti fẹsùn wọn jókòó ń bẹ tipẹtipẹ yóò dùn pé wọn búlẹ kọọkan bí ẹgbẹ ẹgbẹ ọmọ adìẹ ọlọrun kò já rí o ẹ jẹ kí àwọn èèyàn wa tó lágbára nílẹ yorùbá yìí tí wọn ti ń kéde tí wọn ti ń fohùn léde ẹ jẹ kí wọn jáde lọ síbẹ kí wọn tiẹ lọ pitú ọwọ wọn tí wọn bá pitú ọwọ wọn níbẹ tí wọn lè lé àwọn èèyàn rẹ àwọn ohun tí ó ṣẹlẹ lẹyìn rẹ
1: ohun
0: kankan tí ó ṣẹlẹ mọ sọ fún wa
1: ẹ lérò
0: pé ẹ
1: Baba pe
3: kini yen okay hey so se ri je kin gbe bayi
1: o ya
3: bi n gbe lona meji kin to de ka to de bi ti baba so se ri gẹbi oro ti mo ba bo alagbo luja oludayo won ja na si nkan kan gba ti a se agbeyewo royin won ja na
1: Okay.
3: O si dabe ni pe awon eyan na fura.
1: Okay.
3: Nitori pe te ba gbo ohun arabirin yen,
1: yeah.
3: O soro kete.
1: Very composed. Abi?
2: Many.
1: Very composed.
3: Oh, in fact, ti e ba re eni ko si nkan kan to sele si ntoto.
1: Mo wonder ti won ba wa ni bi ti o ti si wahala ti won wa ninu le won. Mo wonder mo se ma so.
3: Ati grammar to so ni o. Ati Yoruba tin so ni o. Bi igba ti okan re bale. One kind lapa kan
1: oni won se awon
3: pe kiki da wi pe ko kan si ninu ile
1: lo fi yato
3: lo fi yato
2: be ni
3: gege bi nkan ti arabirin so
1: mo won tele sha o
3: to the extent bi pe o ni esin ta won sin na la won kuku sin be
1: won ni ka won fi
3: won ni ka won se pa se nkan kan abe ko se ri ojoro die wa nbe
1: ojoro wa nbe ambassador e jama still la fi boy mo binu hello
4: Hello, Ekasun.
1: Ekaro. Yes, sir.
4: Everything, yes, sir.
1: Ben, sir.
4: John, also, that would run a little.
1: Mr. John, that would run a little.
3: Ekabo, sir. Ekujometa, sir.
4: Hell, dance. Ekushevi.
1: Ekushevi.
4: There is a problem. I want to go around in the city. I want to recognize. I want to look at security. Mo ba je pe awon lo kyoti lati jo toro yen ti sele o ti ye ki awon eyan gan wo oro mejeji won je awon eni won ji won lo won pe nikan nu won ko pe re ni ti minister taduwo esele minister jo ti taduwo esele ti ba awon pa won fun won sita won di ona kaakiri won ti so kan je teni e O ti yin. So definitely. Boya anton wu ni ki boya anton wu pa wè ni yen.
1: No, le yen.
4: Wan le yen. Wan si yen kakan. So ba jek boya wan nan ni yen. Kato jan ba sa don fi. Boya wan nou ti jade yin ki kon wa. So, yin ton pa wan kon si yin ki. Either you are poor or you are rich. O ye ki government ma balance situation.
1: Ka bu bo wawa hi kwa.
4: Yeah, oh, yeah, my balance situation. And when you look at this, that is where we met ourselves, which is Nigeria. Okay? Because I'm only that, so I'm sorry to say, I'm not fair. But I get one fair, but I'm not when he say, wọ́n mọ bá ṣe gbà wọ́n káwọn àgbẹ̀ kọ́yà àwọn ọdẹ gbogbo wọn yẹn tíjọba bá pè wọ́n tó bá tó pọ́n bá tó tí wọ́n bá pọ́n gbogbo yẹn mo bìlíì pé wọ́n á gẹ̀ táwọn ẹni mo bìlíì pé wọ́n á gẹ̀ tán bó ṣe pọ́n lo tìbílẹ̀ bó ṣe pọ́n da oyin sínú igbó wọ́n sí oyin sínú wọ́n á gẹ̀ tán.
1: Because
4: the problem we have is that yóò ti fi pé wọn ẹ̀rọ ọmọ èèyàn lákàá wà nù.
1: Ẹ̀dà ẹ ṣe Mr. John.
4: Ọ̀pọ̀ ilé iṣẹ́ tó wà sí náà gbogbo wọn là ń yan àwọn ọlọ́pàá lérí ti èèyàn ti ẹ̀rẹ̀mẹ̀ tó
1: wà sí former minister.
4: Gbogbo wọn là ń yan ọlọ́pàá tó iṣẹ́ ni wọ́n ṣe. Kò sẹ́ńgbà tẹ wá ṣe yẹn kí ló dé tẹ̀ fi lè ṣe tàwọn eléyìí.
1: O should come to the bad yourself, to bad the Friday or say.
5: Kabisi.
1: Muni Friday or say, you know, Bosu can't say one there.
4: You mark. Any time then we get more genius for my minister, I mean, we'll go to a second.
1: A job met, I said, I'm going to be married in your paddle.
4: To go a line, you look at there, Nigerian police, you want to say. O ki wa lo de te fi de rescue awon ni ka je ni o ni e mo nkan te di se awon local security e je kun fish awon nkan ba ti e ni kun ti ra awon ni gbogbo si wa nbe yen kan si npe nbe won ni ti nkan ba npe le o ma gan si won si wa nbe olorun ma ji karagun
1: amen
4: kan kan fe gun pa awon ni
1: olorun ni je olorun ni je e ma jan waste e ambassador
3: eh oro ti mo nba bo si eri pe ohun mama yen o se kitikiti dada ojoro lo wa nbe
1: ojoro wa nbe
3: yes
1: won gbe wa ni gogo
3: yes won gbe wa ni gogo ni seri eh in ti speaker nso
1: eh
3: ti won ti ijoba o ba
1: se gba pe speaker o paro
3: ko le paro awon seri ti ijoba o ba ri won o ni fon sita o ki se pe ki se arabirin yen loju uban ni o
1: oju ban la
3: o my god ise ke e ma gbo nigba ti e ri ninu fanran na lati ri bi en se pa ni eleni ti an du lorun lai se wure
1: ti
3: ko wa pa ni wo kaakiri
5: ba bere nkan kan looto ki lo mu ton fi du a baba yen lorun
3: ki lo de
5: to ba ye pe won fo kan baba yen iro ti ya yen so lana
3: aba mi gbagbo
5: pe a boya nkan ba lo nbere looto amo eyin te se tele bere nkan kan toju ese lori idunadura laarin eyin ati joba na ni binu yen
3: ti ka ni mo to fe so kini kan kilo ti a ri awon aworan awon yoku to je pe aworan momo yen ni kan la ni cover
1: background
3: yen what e cover background yen e je ka ri nkan to nsele
1: e ja wo en to wa hello
4: hello sir
1: yes sir
4: sir e kwa pe ro
1: e se sir
4: mo mi ba lu ije o
3: amen amen
4: amen amen ni ogun
1: ah
4: sir se ni pa awon eto te nso yen ipa pe boya eh joba paro en se o ijoba o paro ti joba ri ko proper speaker ni speaker so jade so da se Oyo state government sawon na gbe bandit pamọ ni federal government ko gbe bandit pamọ won le be ri pe lowo Oyo state pe ko fa won ni eyan meta awon awon tan ta pada kan tan ko kan ta pada ko yo e ti ri ni se so ti ye ni ka so federal government lo ni se yen lati ke for example ni se ni tem kan ta gbo boya balaje abi kina turuko re to ni awon lawon ku awon bandit yen wa lati mali ijoba mo gbogbo awon to nsise oselu na fin play kan fin to ke ni fun seyi seyi kere si won seyi ma ti do kere sa won people yi
1: won
4: fin su adulo adulo na fin han pe awon o kin segbe re ni o se ko
1: ero be
4: o seri ni yen pada so ti je o seri ni yen olohun ni pa Nigeria je olohun pa wa owo gbogbo wa lati tele ni wa lori yi
1: amen oruko ni ati bi te tin pe wa sa
4: a maligbadi bon
1: lati
4: waya
1: lati waya shun sa won pe won fo se lu han gomina seyi makinde ni
3: seri
1: eri rerin
5: oselu le wa nbe amọ itemi mo ni pe eyi to je titi awon ipinle mi to nsele o nsele Lekiti awon Tekiti gan te ba gbagbe o ti pe ju kini lo so te ba wo te ba so pe oselu awon ti Tekiti yen se chini ti won ti pe osu kan
1: o ti le lo su
5: gomina won eyin gomina won koda eh be se ngbo ta se ba se ngbo akitiyan titi gomina
1: Seyi
5: Makinde ah fitala tala gbo akitiyan ti gomina ti
1: won
5: lo to awon na gbianju gege mo yen so amo e ma gbagbe pe inu party kan na tori ta ba so pe oselu won fi nkankan lagbaja tori pe ko si pelu won ni tori pe ko si labe won jo si labe abrada egbe oselu
1: kan na
5: eyi ti won jo wa ni awon eyi to ki te se pe eyi ti awon eyi to jo wa ni abe abrada egbe oselu kan na
3: kan jo ni won
5: o ya se ko ma se le sipinle won
3: eru zulum
5: so iyen le mi o se gba pe oro yi pe boya o se rara rara eyi ti mo ko mo ni pe igbese ti ijoba ipinle na le gbe gege bi pe amoran ti awon eyan ti n fa won pe e je ki afese le tokini eje ka wo boya awon ara bi ni agbara ju agbara ti awon baba nla
3: wa eje ke wa so fun yin ti an ba fe fese leto ti federal government o ba lowo si
5: ro to ba lowo si eh ba ni yen se wa
3: federal government gangan lorun wa lowo re
5: so pe kon je kon wo gbo
3: kon de kini
5: e ma gbagbe bi won ti ko awon awon ti ko awon
3: gbodo do
5: won ti ko awon
3: ti hello ma
6: hello hello sir
3: yes
5: hello ma
6: e ku se sa
5: o e seun ma
6: mo ki gbogbo awon baba to wa nbe yan lagbara olorun ilu oni baje o
3: amen amen sir
6: won ni jeyin na gbe wa
5: amen amen ase
1: ya kejide boy
6: mi si so lagide
1: abojide lati alexi e ka bo ma
6: oro si a so ise ma pe o so si ni lenu bayi o buyo
1: o so o buyo si o
6: buyo si so o se
3: iso se panla
6: iso iso se gbe mi
3: iyo se tu danu
6: o ise oba de tun ni odo oba ti kun bayi
1: ta ni wa rolu
6: ise oba de ti mai e bi e gugu aye se nso ton so yin ki la sora si pe ka te wa gba bi pe won gba won lo ba baba loke patapata won wa tu awon yen si le ki la sora si pe won tun ni de mi wa ke mo bi pe a le ta kan lo sinu go yen a le ta kan lo ki se ko ya won ma ko awon eyan ti wa yen wa ti a ti won ba ko wa ka jo lo si bi kan ti fe lo tun wa le ta ba tun wa le kan se won tun ni bere nkan mi o ti ya ti kon mi pe nkan bayi la won tun fe bi igba ta ba so wipe a gbo mo kini kan sabe
1: a n gbe ka omo aparo
6: se to ye ki awon agbagba ilu yi nkan fe na kan ti egba fun won wo kan lo lowo kan lo lowo o n pe ju ko ye kemi awon eyan yi po
1: awon omo kekeke
6: kan je kan lo sibe wo eyan te ma dan kan wo mi nkan be Ọlọ́run a gba àkókò ìlú yìí o, ànídàm.
1: Àmì
6: ẹ
1: ṣe òun. Mo ń bọ̀ o, mo ń bọ̀ o. Àkọ́kọ́, àwọn èèyàn kọ́kọ́ insinuate wípé torí pé Gómìnà Ṣèyí Mákindé jáde, wọ́n decline intention wọn for presidency. Àyìn táwọn èèyàn kọ́kọ́ rò pé ohun tó fà á nù. Now, ojú ti shift kúrò mẹ́yẹn. Bàbá tó pè láti wáyà kébù, ṣé wáyà kébù náà pè? Àwọn lọ́jọ́ ṣe fẹ́ máa dá wa padà sí apá abẹ̀ yẹn pé
3: wọ́n fẹ́ fòṣèlú
1: ó láfurasí pòrò òṣèlú ni. Ṣùgbọ́n tá a bá sọ pé Tọ̀yọ̀ ń bí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, Tèkìtì ń kọ́, Kwara ń kọ́,
5: ti Kogi ń kọ́.
1: Ti Kogi ń kọ́.
3: Tó sì jẹ́ pé ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló wà bẹ́ẹ̀. Adédàmọ́lá.
1: Ambassador.
3: Sorí
1: ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn kò fẹ́ pè wọ́n ní nọ́mbà lọ́wọ́ ẹjẹ́ ń pè nọ́mbà tó wọ́n lọ́pọ̀.
3: Pè nọ́mbà, ẹ pè nọ́mbà.
1: 0916-893-1000.
5: Ọ̀rọ̀ pé bíyá ẹnìkan declare
1: intention
5: láti èròǹgbà láti
1: jẹ́
5: ẹ̀mí lọ́dọ̀ tẹ̀mí màá ní ká máa fojú wò bẹ́ẹ̀. Àwọn ará ibi mo tẹnu mọ́ nǹkan kan pé ìjọba ni kí wọ́n ṣe nǹkan tó tọ́ àti tó yẹ.
1: Never say never o.
5: Ṣẹ́bí àwọn tẹ̀yìn sọ̀rọ̀ nípa yìí ẹ má gbàgbé pé ẹni tó bá rí bí àwọn ìgbésùmọ̀ mi ìjínigbé nǹkan kan ṣe ń ṣẹlẹ̀ ẹ ti rí pé àwọn igun tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ lábí yẹn kódà kò lè jẹ́ igun mẹ́ta. Ṣé kò ti yẹ̀yìn sí kò lè jẹ́ igun mẹ́ta kò lè jẹ́ igun márùn-ún nínú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lábí
3: So
1: taba ti e pe mo nbo taba ti e pe awon kan tawon kan ko wa tele to ba ye pe awon tawon kan ko wa sawon na ne wa gbile to be yen to
5: pelu gbogbo awon ti awon so fun wa pe won ti bomb ni bibi ni ojo si won ti pa ni bi won ti se kini so o ti yin amon nkan te mi ti tenu mo ni wi pe ki ijoba apapo ki won se ohun to to
1: mo nbo. Hello.
7: Hello.
1: Yes sir.
5: I'm going to go. Ibisi akọni
3: ambassador eh je ki n komi nke to gbe phone
1: o ya
3: se ri ijoba mo nti wo ye kan se won se
1: nijoba apapo
3: e se ri omo le karo jire ni baba wa to wa nbe
1: Bola Ahmed Tinubu
3: beni
1: jagaban
3: beni omo le karo jire ni emi fe ki won lo experience ile karo jire gan bye
1: o baba se
3: bye bye.
1: Experience
3: pe won jo mo le yo
1: ba se so ni pe ka pada si
3: seri
1: local
3: be ni
1: ka pada si bile
3: ki won mo so wi pe ki won mo so wi pe awon ologun kan ni awon nikan na ni won mo lo ti ma fe ran awon ologun gan na lowo ki won believe ninu nkan be yen ti nkan ba doju e tan ko si bi ti yen ki
1: waku wa le yan wa n
3: to sonu seri ti Olorun fi le ketekete balamu ko form bi eyan ko se n t'Olorun o le lo
1: bi iru ekun
3: Olorun o ko se n t'Olorun o le lo
1: bi awon vigilante
3: bi awon amotekun awon amotekun ologunpo bi awon ode bi awon agbekoya nigba kan ri mo gbo ni mo da keke na o igbo ogun mo da keke n sele mo itu tawon eyan pa nbe ni obirin lead ogun ti o wo lasan owo lasan lati bi ni ogun mi ni wo lele na
5: ogun koda ele ti koja o ti
3: mi ni wo lele na
5: agbara agbara ti sere oro yi to wa nlen si a si nwo bi eni pe kini ni ogun ki nse ko boya america o nbo ele o ti kawa mo le so
3: aye gba
5: se la won agbe koya ti baba menu ba yen won awon nikan gan lasan ko da won po mo awon awon egbe mo logun
3: kama ti mo
5: te ku mo koko ko won papo mo awon
3: lasan awon logun eyo lo ku ti lowo yin
5: won da bila koda aya yin lenu isowo ton ma fi sa awon ara bi kuro ninu
3: o si mu won laga ti o si tin kankan o si ni sele
1: e ti wa nbe e ka ro sa
7: oruko mi
1: mi gbo yin da ba gbun soke sa
7: Ola Fenwa Isola
1: e kaabo sa
7: lati ologun eru
1: e kaabo sa
7: seri kini foro to pe bi ti won wa jade ti won ba tenu awon to je agbe jidi ati ode ni lo oso wa mo adupo yen gogogogon ti won ti ri foro yen won adupo to ri be yen wa mo
1: won ma won ti cover background there sa
7: won de mo bi won se ma se ni lori ki won gba awon agbagba ibile wa layi ko sise owo won ki won ba ni ti won fi kunyan lorun lorun ti won fi wole lai kole ko then agbara ye si wa ko yi pada ato omo olorun ni mi o agba jesu ati
5: awon eniyan na o kin so mo isu
7: ati muslim ati islam na gbo bo se je wa agbo olorun ko Olorun o ni ki a ma gbe ife lori to sele si wa yi to ti a ba gba awon agba ibile wa laaye ki ijoba wa tete da si oro yi ko ma panu mo ko ma ko fowo lero ma wa ti a ba gba awon laaye agbara wa ni ki to wa o ma je ka parọ to ra wa yi o gba awon laaye ko gbe ife
1: agbara
7: nbe won ni awon America se awon ti o logo ti won ni nkan bile ti won lo agbara won ti won lo pokun won lorun
3: oja
7: gas si won lada to kun won lorun ti wa lo se wa dibi
3: abi o
7: ejo o kini o ti poju fun wa o de deru ba opolopo wa ta ba gbo ni bi se la ya wa iru emi bi mo ba so bp wa la mi se la ya wa ma ja ni gbogbo gba
5: ma la yeyan
7: se ma ja o ma wa kiku to ni won gba awon agbagba laye ko ti owo won ko ton se ni igbigba wa se wa to mo ba de sha ni mo se se ko gba won laye o olorun gba wa
1: e seun sa alagba olafen wa lati ologun ero won pe kan gba won agbagba wa laye hello
8: awa agbagba yin re o
1: se agbagba le be o
5: o ti e da bayi
3: lati apeta ro la
5: apeta ro la ko be ba se ba wa wo
1: awon agbagba
5: de
1: won se lele
3: e ka e jawo
5: itumo
1: e ko ojumo o
3: se la apeta ro la
7: akule yi o
1: elebe o
3: awon agbogbo ti mo won
1: comrade game
3: awon comrade mo de
7: mo ka ro
3: e ko ojumo e ku jo meta gan
7: ah o da bi nkan o Olorun gba wa niyan
3: bo se kan wa niyan o Olorun gba wa bayo
7: o ti ni tin like ki opon ti to gbegiri bayo
8: so ko ni kalu ko kepo e lowo
7: tele ko kepo e lo ni o
8: baba
7: tan en to ba ti di pe even gan awon tin lo church o le so so ru mo se di pe won se so gidi ti di daji o ni ebi abani awon ki baba to soro to di soro kan ni isin o di dowo awon agbagba e mo pe yin baba won nile mo ko o dowo agba nile yi o dowo agba e ro ti
3: ah da
7: ah eh bi e ba awon ni ka fi awon agbagba ni kan si ko awon to dun je odo na won ni awon ise yen lara ki lo de ta be won ka pe si won ko won wa o de pe ilana ta wa to si o fa ye gba wa e ka na o le gbegbe fe
1: ẹ̀yin náà jẹun tẹ́lẹ̀
7: ẹkùn ẹ bá tí mo fún ni n ta jẹ tẹ́lẹ̀ ẹkùn ìyẹn náà láti ń gbéra àmàpàgbà ọlọ́run ju fèsùn fèèyàn lọ bó ṣe wà yìí èyí ni ó tún padà sẹ́yìn ọ̀rọ̀ bọ́dọ́bọ́dá wa yòòṣà ilé náà padà tọ́jú ẹ̀ka ká tún lọ sọ fún un
1: Ọlọ́run
7: Ọlọ́run ju gbogbo èèyàn lọ òun náà sì máa ń sọ òun ò lágbára kankan o Ọlọ́run ló ń gbójúlé àmọ́ ó yé wa ó yé ẹ̀yìn náà ẹ ń bá ní nǹkan lọ́wọ́ kò ní sọ pé òun ní nǹkan lọ́wọ́ bó ṣe rí yẹn ẹ já fún wọn ní orí ọ̀fẹ́ kí wọ́n tiẹ̀ ṣe nǹkan tí wọ́n lè dáwọ́ káwò láàrin ọ̀sẹ̀ kankan wò nígbà láàrin ọjọ́ méjì mọ̀ pé bọ̀dá àwọn ògbègbè yóò ṣe kankan wọ́n bá ń gbọ́ mo lè ń sọ yìí expect fún wọn o.
1: Ẹ ń gbé kò dùn sí fún wọn.
7: Ó gbé fún wọn ó ṣà. Mo tọrọ ni. Wọ́n bá ń gbọ́ mo yé ń sọ yìí. Wọ́n mọ̀ dá wá àwọn tí ń lọ fún Ọlọ́run. Wọ́n bá wa rescue àwọn ọmọ yìí. Ọlọ́run ó gba gbogbo wa o.
1: Ẹ ṣeun sá.
5: Òun náà là ń sọ ẹ. Ṣẹ́rí kò sí bí kò sí ipa kò sí nǹkan kan tí Igbòho fẹ́ ṣe níbi tọ́rọ̀ òde dúró tí wọ́n bá ti fún ní àṣẹ.
3: Tí ẹ̀ bá fún láṣẹ.
5: Èyí tó ṣe sẹ́ lọ́jọ́ sí tí kò dúró de ẹnì kankan tó fi gbégbèsẹ̀. Ṣé ìjọba ìgbà náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí nǹkan tí ẹ rí àṣàmọ̀ tí wọ́n pa tẹ̀lé pé káwọn ò bá ní kí ló lọ ta rán ẹ.
3: Ẹ mọ̀ bóyá
5: o ti yẹ yín sìn.
3: Bóyá yẹn náà ni ibà Gani Adams náà dúró
5: de. So ṣẹ́rí àwọn èèyàn tó kàn ń bá àwọn ẹni ìta kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó kàn ń bú wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára tán lórí àwọn kinní pẹ́ lágbájá ọ̀rọ̀ tó ń sọ má dúró de nìkankan má ṣe kinní kò sí nǹkan ó dùn ń sọ lẹ́nu táwọn bá mọ̀ pé kó má dúró de nìkankan irú àwọn tó ní kó má dúró yẹn kó má dúró ṣẹ́rí nǹkan tó jù ẹ̀ rí lọ́jọ́ sí èyí táwa lè rí là ń sọ. Tí kì bá ṣe bàbá wa Bola Ahmed Tinubu tó dé tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yọ orúkọ ẹ̀ kúrò ṣe mọ́ orúkọ tiẹ̀ náà ẹ ti gbàgbé pé wọ́n ti fi sínú yún
3: ẹnu
5: àwọn tí wọ́n wá. So kí bàbá tó dé pé rárá kò gbúdọ̀ rí bẹ́ẹ̀ pé tá a bá jẹ̀kọ́ tán ṣe là á dáríje ewé ẹja ká dáríje arákùnrin kò yẹ kí ìrìn àjò ẹ̀ kò yẹ kọ́ ló ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ìṣó irú èèyàn bẹ́ẹ̀ lẹ la tún fẹ́ làwọn èèyàn kan tún fẹ́ pé kó tún kó lè gbégbèsè kankan kò sí nǹkan tí Igbòho fẹ́ ṣe báyìí tí ìjọba àpapọ̀ bá fún ní àtìlẹyìn.
3: Ẹ fún mi ní ẹ fún mi ṣé rí ni mo fi ń pe ààrẹ Tinubu bàbá wa yìí. Wọ́n mọ̀ ju bàbá ṣe jókòó
5: bí ìgbà bẹ́ẹ̀ ni.
3: Wọ́n sì mọ̀ túmọ̀ àpèrè tí wọ́n wà pé àwọn ni alákòóso tí Ọlọ́run gbé Nàìjíríà lé lọ́wọ́ gbogbo ọ̀nà ni wọ́n fi lè wá kí n sọ pé gbogbo Nàìjíríà táwọn ECOWAS náà bá wa dá sí ṣó burú jù ni. African Union se won o buru ju lo tin doju e bo da o se wa fowo leran ko ko ko di wahala si wa lorun ni
1: 0916893100
3: awon agbagba ta si npe na awon na mo nkan ta nso yi pe o ti doju e en to ba wa lori apere such a person can do and undo won le se nkan to wu won lori apere pe nkan yi se awon fe ki solution wa si
1: se ton ba wa gbegbe se bayi ni si won ni so pe I service won po
3: I service kini
1: pe o wa dori awon mo tin
3: no se
1: igba to sele ni
3: e ma gbo po
5: e nigba ti sele na lati gbegbe se lati npariwo ariwo yen
3: ko ataye buari lati npariwo
5: lati aye bro ko se eni to dake
3: ah dake sa wa dake ni ko si kankan
1: se se to pe nisi ti awon olopa lo dola awon molebi former minister eyin e na le so pe ah se to ri pe o jo pe won se I service loju eyin mo na so
3: o yato si ra won bi se I service
5: e ma je ka ton
3: la wa yato wa nbe
1: okay
5: e ma je ka ton la wa a le ma wo bi eni pe awon ati pe awon ton se ise titi eyi te ba ori awon uruko ton ko jade se ri uruko to e ri uruko eya mi ninu e se be ri e ri uruko ton teja se ri uruko eya mi nbe se ki se awon eya wa na ni awon eya yi so eya ti wa e ma ri yato ninu e
3: se
5: awon eya tori pe so inu igboro la inu igboro le be pe inu gbo
1: na wa
3: ni mo wa
1: on lojo le
3: o ilo ebe ni
5: inu gbo ni awon wa nti won so inu gbo bi ton wa e ri pe igbo ton gege bi awon to ti ton mo nipa apabeyin e woye ilu ti o ja si so ehn amo ba se so ina emi o igba mo nigbagbo wipe kosi bi teyan le wa koda ninu gbo ton wa yen kan tu lo fi aye kan tu wonu ile lo ti joba ba fe wa won jade ti won ma wu won jade ton ma fi won jade agbara wa lowo ijoba agbara tan so yi atagbara ati gbogbo awon ti sedale tan so ati tawon kini ati tologun gbogbo re patapata abe ijoba lo wa so ijoba ti joba apapo ba
3: shitan
5: lati se bi akoni ton shitan lati se bi akoni
1: 0916893100 0915333489 tabi 0911 3 mary 893 mo tun awon number yen mo se tori awon ti won se darapo mo wa fun igba kokko 0916893100 0915333489 tabi 0911 3 mary 893. Hello.
9: Mabolumi.
1: Sir, honorable Bola.
9: I am on Mabolumi.
1: A cab was a
9: ambassador of One Nation.
3: Yeah, Chief Bola.
9: I
3: do well all along.
9: Alaba. How can you?
5: Yes, sir. Eshim, sir.
9: Ekole.
5: Eshim.
9: Eku Nigeria.
5: Yes, sir.
9: Ono Allah on Papa see you.
5: Amen.
9: Jerry. I might say that I can all learn cash in my game to Mampilo. Speaker saw a conio. And to when to one, a captivity saw a conio. And if I'm a poor learn, well, I draw a time that one gun on the column going to your uncle. You should see I want someone in the gun, column this your uncle. Column pussy, your back up on you, could they pussy, your back, you know, probably be seller sickle. Because all along the Carilla Blue, all of my book, all of my command, all of my council, you are.
5: Amen.
9: But you don't put you in.
5: The way
9: I'm not going to last week, no travel, no fresh meeting. For meeting my parents, I'm not going to be.
1: So, there.
9: So, okay, you know, everybody, no? Along a poor.
5: Amen.
9: Saying, God, see, and so I pass on you. Tell you 1 million somewhere, all them for follow, how I should give you
5: gone.
9: Listen, so many people. Mo fe be amasem fe eyin te wa nsi mo fe be inu mo fe be question for you ninu asogbo atolopa ta na ma fun training to leju
5: olopa ni
9: e wa do mi e wa okay why the one say come recruit ma asogbo okay let e ka azun ni pe asogbo ati awon ara bi won ko pa le loji sinu ko ile ma sele won ko accidentally won ko pa de ni awon ara bi dey keep us dem won gbe sub machine gun dani a mo nkan fi group awon asogbo yi o won ko pade nugo lojiji ki lo ma sele no ejun to wa ba sele specialize mejo ki lo ma sele
3: ah ina o
9: lawo ma do anu mi teji
3: ah ina o lawo
1: lawo
9: e ma je kan ma tan wa okay to ba di ba protest won ni sugar lo scatter won tun protest bo won gba to ba di graduation mo mi won ni kan ma ran won
1: asogbo lo
9: abi ko ye mi e basic thing na fun awon asogbo equipment won on fun amenities won on fun en ko ma kan okay for instance agbon gba ti yi yo ko sele pe awon to awon mo te fun ba won aso to se mi won ti lo si ipo ti niye en ko se nkan pushe kan se nba ba mo baba wa nse lala oko kan se bi se kan se kan ma kan ma play game pelu wa olori olide Nigeria o soro kan o ni awon kan fe lo it just lati je nko lori aga awon wo ni ko ta ko awon yen ko ke ka wa nisin awon kan fe lo it just lati je
1: eh ipin yen re
5: Sherry
1: mi fi ra pala wole
5: oro ti Mr. Gbola won so yen emi se mi o gba iru oro ti are so yen emi o gba bi oro
1: boy awon kan fe lo security mo dan pa awon is a stubborn politician
5: so inu mi do pa awon gan so pa awon stubborn so mo stubborn bi mo se wa e mo stubborn agbara tu wa wa lowo mi iyan kan wa fe lo a fe lo
1: eh pa so kini kan lana pe
5: a fe lo ogbon kan pe won fe fi yimi kuro la won fe fi yimi lagbodanu mo de stubborn mo de ni agbara yen lowo ilu de ti gbe o de ti gbe agbara wo mi we asele wa
3: mi solu dayo
1: yoruba ma so
3: teyan ba fe teyan ba fe teyan ba fe je akikanju ninu ilu ti aye ba fe moyan bi Nelson Mandela toruko ro pare laye Nelson Mandela o lo odun merin lo ipa re o le ko ni South Africa se bi gba o ko nbe tan ni radarada yi sele kini
7: hello
1: hello
7: sir
1: yes sir
7: e ko ro lu mi ti
1: o sir
7: ola ba yo wa ko ni o
5: amen
7: mu ko ti ni abudu jina ara ni waju
5: e seun
7: lati ba
1: okay sir
7: and there is oro ti nbele Allah ba o gbani popo ayo nbe.
5: Amen.
7: Awon alagbara ni je wa ya o. Olowo gba lo.
5: Amen.
7: E wo awon omo wa ti an ko lati bi osu kan se. Won so oro to won so lutu le. Won mu omo alagbara kan ni won. Jo meta tiri o ti mu jade. Suko wa sona ti awa le gba. Ti a ti lo gba awon ile. Wo da da da mo shi ti ri olohun ma se kesi se se be ya ye won di je se wa lo kini so lo kini kesi mo e ti mo se le ni se bai olohun sa nu wa olohun si ko ju ya wa ti ka lu wo lu ko ka lu ko jo sa ya ara re mi o ba wu sa yi bo ka lu ko jo sa ya ara re wa la na nda le wa won fe sa wa yo ba le ni won wa won ka se ka ti pe de eru ni eru ni wa born to win ki na so born to win
5: Very
7: plate number born to win e wa ti gba na I will go send you the same. After the president is too far, you know, you know, I'm going to go see. The community that's along with me, I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. I'm going to go see. Then we send you all on some of the key at a drill or room, by terror.
5: Ah.
7: I don't know what I have to do. I don't know if you do it. I don't know if you do it. I don't know if you do it. I don't know if you do it. I don't know if you do it. I don't know if you do it. I don't know if you do it. I don't know if you do it. I don't know if you do it. I don't know if you do it. I don't know if you do it. I don't know if o da nti na o ha da se a fe ka o ma yo tu gbo tan ni iya je ni awon de ni iya ti nsoro yen o nsoro ti nsoro by 40 ni ti nsoro yen
1: ti pati
7: fuku ni ma survive
1: oju
7: ibon
3: o gbodo sunkun to ba ti nso o
7: to gbodo sunkun wa sunkun ni se
3: o ba sunkun awon gbe fun ole o
1: won ti ni ko practice
3: e da ah ya sagidi
7: ko tu ka de traba ti le jo
1: e
7: gba wa tori olohun won sanu wa
1: e seun sa
7: agbani adam ti dide sende bo na dide ki won ko wa papo ki an dan ti be
3: abi agbajo wo la fi so ya
7: ota
1: e seun sa
3: ati je owo ko wule gberu dori
1: oga won ni to ye kin ka bi ti mo ti baba mi fi ranse si mi hello
10: olomiye
1: sir
10: an soro ton
1: ami
3: ami
10: mo fe pe yin le nkan enikan wa nba mi soro
1: okay
10: o ni joko o ni accidentally nkan lo si bi kan o nba mi ton sa won kokan si le bi ise baye ni o wa da ki le fe ti kini se won ni pe ni oko bi kan ta won kan da won la mu be o wa ni kini to se wa won ni pe shangu la nfa ran si e bi kon de ran shangu si shangu de ti ka won pupu yen
3: ah
10: ni se le o e je to ayi pa ni erin kan bi won wo kan awon alajo nda owo kan ba ton wa nda owo yen won wa wo won ri owo asokete ni e ton ko si lowo o ta bokoto o wa fi owo orun bokoto ra ibanu okete wa gbe ibanu lo si wifi e flip won de ran shangu shangu de gbe okete ati
1: ibanu
3: ibanu
10: e jade pa ton to pin
1: o me gbe la e ma gbe mi de e ma gbe mi de e
10: mi sere I'm not joking mi sere se olorun ma ko mi sere
1: ah
10: won ti po na mi sere o mi sere o then e gbagbe awon e se dawon lo pa ma train aja why don so bi camera kan saja lorun ko fi sniff awon bi ti won ta won aja yen wa en ta won tun bi jiyan bi wa abi awon e te mo ti wa ni airport mo fe kagbo tun kagbo mo fe gbe aja sniff le ru ni ni o fe to 8 hours stop anywhere we go back to Nigeria bai e pe Nigeria is not a first country won ma sniff la ta o da le ni so e bi awon Nigeria no train aja why is not train aja ko sniff ko trace bi ti am people wa pelu camera lorun ko de wa bi kankan won wa ma I said, man, see, my upload any, I'm putting upload to Kinisori Facebook and Rikatiri. See, much right, my upload any video, so you become loyal, you are coming to your company on you. I can't get my show, it must be uploaded. Then, see, my may call. I want to send mask, the one here around you are. If any call, it's my initiate, go to my boss car. So, if I want you, I'm going to go to Kinisori. I just push one piece of one more.
1: Ẹ ṣeun sir.
3: Oṣuwa
5: o. Oṣuwa o. Ohun tí mo fẹ́ dáhùn náà lẹ ti dáhùn yẹn. Wọ́n mọ̀ wọ́n láwọn ṣẹ́rí wọ́n mọ̀ ẹ́ rí wípé èyí tí ibi tẹ́ ti mọ̀ pé wọ́n mọ̀ náà ọ̀rọ̀ tí arábìnrin yẹn tí ìyá yẹn sọ kan tó sọ elé wọ́n ṣàlàyé pé kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé wọ́n mọ̀ pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò elé tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n rán níṣẹ́ láti lọ dola àwọn ẹni ipe wọn so kẹlẹ mọ kó wọn débi tí wọn wà gangan àmọ wọn wo àwọn wọn ronú báwọn ṣe fẹ ṣe ti ẹmí àwọn tí wọn ní kan lọ gbà kan lọ dola tẹmí wọn ṣe ní bọọsì so wọn mọ wọn láwọn irú mi ò mọ bóyá ìjọba àpapọ̀ ṣì ń sọ páwọn ò mọ àmọ pẹ̀lú èyí tí ìyá yẹn sọ ó ti jẹ́ ká mọ̀ pé wọn mọ àti mọbi tí àwọn ẹni wà kọ ní ìṣòro.
1: Hello. Hello, ma.
3: Ẹ ṣeun ma.
11: Ah, o to ju tun ni o.
1: Kò ní sùwà
11: kò ní lọ. Àti ìgbà fáwọn pípù ti wà ní kíní bí ìrònú bí ìrònú àwọn tí mi ò mọ̀ tí mi ò ṣe nítọ́ pa kọ́là gàràràràrà. Ṣé rí last video tí màmá ẹ ṣe under duress ni? Under duress ni kò ń ṣe pé bóyá nǹkan tó ń tẹ̀lé bóyá odb sọ under duress ni pé sọ báyìí báyìí ò gbọdọ̀ ṣe báyìí. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ṣẹ́rí àwọn ìjọba wa wọ́n kán lágbára ju àwọn fífi ìlú. Wọ́n mọ ibi tán wà. Wọ́n mọ nǹkan kan wà táwọn ò mọ̀. Bóyá agreement kan wà láàrin ìjọba àtàwọn fífi yìí tí ò yí àwa wọ́n lè lágbára ju ìjọba lọ kò pọ́síbù. Àwọn ECOWAS ṣe ń wò yẹn wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà dé a stick to the task. Ọmọ kan lè ṣe. Túlẹ̀ mọ́ wọn pé yóò lè sìn tó lè ṣe é gbogbo àwọn native àwọn jagunjagun wa agbára wà nàìjíríà wọn ní ìdá àwọn every community wọn ní ìdá àti dúró èdè ìjọba ìdí tí ìjọba bá mọ ní oníbọ yẹn ń sà tó yẹ pé ẹkàn máa ráwọn pípù yìí tán rìn dé ni ẹ máa rí agbo ìbọn kọ́ná kódà nìyẹn ó agbára wà níbi tó wà kò ní ṣiṣẹ́ ẹ má yẹ ká tanra wa. Agbára wà níbi tó wà kán má ò lè dúró pé ìjọba kìíní kan ìjọba lè má fún wọn gbọ àẹ ìdúkọ ó lè má sí nínú lọ so kó ṣe underground lọ máa ń ṣe irú nǹkan bẹẹ yẹn kí community kan protect community wọn níbi fún àwọn pípù yìí wọn máa rìn lọ jìnnà jìnnà wọn ti ẹ ní ronúro community kankan kó ní kálukú dìde ń sìn báyìí báyìí báyìí nǹkan tó ní kálukú bá ní ọlọ́run ti fi hàn wá sí kó òun ò lè bọ́lẹ̀ ó ti fún wa gbogbo nǹkan tá a need láti fi ṣa ogun yìí. Àwọn èèyàn wò pé àbíbo lọ ọlọ́run wà ìbò lọ ọlọ́run ti ń wò ó mọ̀ pé òun ti fún yín nǹkan fẹ́ nídìí agbara wa to ba so lohun se agbara fe wa ni olohun na lo de wi ati gbo e je ko lo ko soro si senator islami ni ko olohun ti fun o pa won pastor fa se won wo yan mo nkan to nse ibile para fun konu won nkan to ba present ti ile ma ri agbara wa nbi to wa agbara wa nle nigeria ta wa yi nigba ta won baba wa nka e to ma sin kon kole a ni guro le o le to ba wa agbale moju
1: kaya
11: Tony la fè so ni, to yin ma bo won. Ti bon won ni sise. Gbogbo community to tin ka won yan, ko ni ka luku ti de ogun bayi. Nkan to yan ba ni le yan ma fi gba re le lowo ta wa.
1: Oruko
11: won jo ba wa, o da ife quality lo fi se. On the for 1 month, je pe lo pe won mo ogbo forest to wa, da wa mi mo. Won to awon ami yi le ni won fun won go ahead, won le sise.
1: Oku oda.
11: E wo Olorun asanu wa Nigeria, mo mo pe pupo e boya Olorun ma gba ko se.
1: Amen.
11: Awon alale yi na de ma gba ko ta gbara wa ni to wa, ko ni ka luku ma sa.
1: E ta ma. Oruko yin ati bi tetin pe ma.
11: Oluyole mo tin pe Wura Ola Lumba yin.
1: E se o ma, e se o ma. Mrs. Wura Ola lati Oluyole. Ipin ro lura won ni. Ah, ka.

Ohaneze, ndị Igbo, mma mmanụ, ihe ọma mere unu dum. Onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Tuzdee, ụbọchị 9 n'ime ọnwa June nke afọ 2026. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ahịa Eke. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe ọbụla gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyere Steeti Alaafee Avenue, Ibadan, Oyo State. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ndị mmadụ, ndị ntọrịtọrọ na Borno State ebidola ikwupụta etu ha na ihe si jee mgbe ha nọ n'ime ọhịa n'aka ndị ntọrị. Ndị bi n'ime Ogbomosho ebidola ngagharị iwe n'ihi na onyeisi ụlọ akwụkwọ nọ n'aka ndị ntọrị na-eti mkpu ka gọọmenti napụta ha ozugbo ozugbo. Ndị mba Kenya jụrụ na mba Amerịka agaghị arụ ụlọ ọgwụ ebe a ga-agwọ ndị mba Amerịka bu ọrịa Ebola. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị were ntị gị nụrụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Ndị mmadụ bi n'ime ogbe Ngoshe nke dị na Borno State ebidola ikwupụta ihe anya hụrụ n'ime ọnwa atọ ha nọ n'aka ndị ntọrị na ahụhụ ha tara n'ime ọhịa. Ha mere ka ọha na eze mara na ọ bụ naanị otu ugboro ka a na-enye ha nri ọka. Ha kwuru na ha na-ehi ụra na ala nkịtị, mmiri ọṅụṅụ bụ ọgụ na mgba. Ha kwuru na ụmụaka isii lara mmụọ mgbe ha nọ n'ime ọhịa n'aka ndị ntọrị n'ihi na ụmụaka bidoro nwebe ahụ ọkụ. Gọọmenti Borno State na-agọ agụgọ na onweghị ego ọbụla ha kwụrụ ndị ntọrị tupu ha hapụ ndị a, kama na ha na-ekwu na ọ bụ ndị agha obodo Naịjirịa mere ihe ndị a ji wee nwere onwe ha. Gọvanọ Babagana Zulum, mgbe ọ gara njem ịhụ ndị a napụtara n'aka ndị ntọrị n'ebe a na-akpọ Pulka, kelere onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu, ndị agha obodo Naịjirịa na ndị otu nche dị iche iche etu ha si wee nye aka iji hụ na ndị a aka ji mgbe mbụ nwere onwe ha. Zulum kwuru na ya ga-enyere ndị a napụtara n'aka ndị ntọrị aka. Osote onyeisi ndị Borno State House of Assembly, Abdullahi Askira, kwuru na o nwebeghị ihe ha nụrụ maka ụmụaka dị 42

Y va a hablar y va a ir niño. Ato mo bi ori oni ma je mu iyanu Olorun gun foko re. Ino inu apata to soro yu aju sempe ni keni Olorun gun foko re o. Iwo ni gbinikin awo ma se gbe ti to bi bi ate ileke Olorun gun foko re. Tale mi kini mo je tin ba ma dupe fun e losose lojojumo ni gbogbo ojo aye mi kini mo je tin mi ni ma fope fun e Olorun gun foko re o. Emi eni abata kafira tupa to wo mi susun to so mi daji tona wo kakiri agbalaye Olorun gun foko re. Bo se temi ati ile mi iwo nikan la o ma sin iwo nikan la o ma yin iwo nikan la o ma gbega mo tun ti ba le ba ge sori eto yen fun to san yi a lo so se gege bi se mi iriri mi leto eto ni iriri mi fisayo ni lo ko temi. This is your radio evangelist. Ajin re relate to Gayata to stand out yato lori afefe. Iba gbogbo pede pede to tin pede ka wa won to ma pede nigba ta mo pede pipe lawo pe ti o fi pe wa. Iba gbogbo soro soro to tin soro ka wa won to ma soro nigba ta mo poro si so igangan lawo so so la sola. Iba oyun unu iba shedi aja osupa yin mo ba le bage ki ma ba sile te gogon mo se n gbe ba fọlọrun oba alaye Olorun ogun foko re o.

iriri mi leto eto ni iriri mi. Mommy Esther kesi mommy Shadia. Baba tope kesi baba timi leyin. Sister Shade eba kesi sister tope yin bitoa. Mama mo dupe mo tope da. Egbiyanju pe gbe eto tosan idada. Mo kan ri o pe mo ijadi o fo to so mo won ta mi da san. Ohun ti oju agbari to nwo bye bye toju omo kekere mi bari o le ma ri nkan kan mo ti o fi jare laye. Iriri sagbon gbogbo. Engineer ri lo lowo button ni mi lo nge soke lo nba wale ogo ni bu Jesus lo pe o ti ja soke e ku ataro oju isa fresh si na ni nitori to se ni ma mi lo kan engineer ri so pe gbogbo ogo je tolorun oba Hello, go to your woman. Lo do a Facebook with me. Gagagagagagag. Fisayo Johnson. Fisayo Johnson. Hello, woman. Be. Umalero kusoni ba.

0: ẹni tí ò bá lè dúpẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ló dẹ̀ kù sí.
1: Àsìkò ìtura tọkàn
0: Radio Evangelist mo ma dupe temi. Bi mo se so lekun ko to lu to le ma la koja mama mama dupe ti e.
1: There was a time o
0: opo ojo lo ti ran ti le ti fe mo.
1: We had the supper. Feel like a mother.
0: Ai ya je ki sa si lara Radio Evangelist.
1: The struggles and trials.
0: Oh, kalo ma pada end the story yen. Ambassador lo para lori ero MIC.

ejo eni ti o ba ti si leti radio e da kun e ba npe da da e ba nwo gbogbo eyan mo ra e je kon gbe to to san to ni o sele ni ile iwo sokan eleyi ti mo fi oruko bo ni asiri bi osu to koja ni oro yi ti nru gbudu ki lo sele nbe ibere oro awon elomi o mo amo igba ti oro ti n de bi ko kun dun ni o dabi eni pe ara tin ta ki lo sele ara pinrin kan ati oko re won fe ra won laaru ojo be gege won ni fe ara won lopolopo de bi pe oko yi o pinu lokan re pe ohun oni lelomi leyin iyawo to n gbe sile ademo pa won okunrin mi abi bo wa ni engineering bo ni won se normal dada ngboro if you won ati yawo le gan won ojo ni kankan gan ko si ja ko si kankan be won se mu gboro dada amo okunrin yi o ni fe yawo re lopolopo debi pe olohun oni ni eni kankan pelu obirin amo obirin yi wa ni alebu kan ko ri omo bi oni daduro debi pe o isele ti sele gan ariwo yen ti po esin yen ti po ladugbo be ni oko yi ati iyawo no ba da pe apero pe kini ki awon se ere mo pe ti oro ba ti debi kunkundun ti iya oko to ba ti n wa lososu abo ni bo ni mo pe nkan nbo wala nbo were were ni be gege ni iyawo wa mu aba wa iru aba wo ni iyawo mu wa fun oko re o ni aba le mi se mo pe ko so ori omo lu npo omo waye awon de ti gbiyanju be nkan kan o sele amo doctor fi ye won pe won o ko se to ni problem ninu awon mejeji pe awon mejeji lo wa 100% okay amo sibe iyawo bi omo kankan iyawo bi mo abati arabirin wa mu wa ni pe kawon wa obirin kan ti o ba won gbe oyun ti o ba won gbe oyun baby carry abi ti bawo na se bawo lawon eleyibo se pe ti o ba won gbe oyun e de mo bi awon eyin doctor e mo be se e mo be se gbogbo papo e mo be se ma gba laro okunrin te fi si ara eni ti o gbe omo lase pe boya ibalopo kankan waye laarin awon mejeji be won gbe oyun si e to fe ba won gbe oyun si ninu be o bere si ni oyun bere si ni dagba amo igba ti sele ma sele won ti kokuro ni ile won gangan ti won gbe won dagbere fun gbogbo awon ara adugbo pe awon lo si olide amo ilu Eko ni won relocate lo ati eni to n ba won gbe omo ebi kankan o mo ibi ti won wa be ara kankan o mo ibi ti won wa nigba ti omo n dagba were ninu en to ba won gbe omo yi osu mesan pe o ere mo ti eyin abiamo te ba fe bimo e mo bo se ma ri amo e ma gbagbe pe oro yi contract lo ba de laarin en to ba won gbe omo ati oko ati yawo obirin igba owo tulutulu o gba gba ti akoko to tarabirin ma bimo to ma bimo obimo o fi orukun otunkunle o de fi ti o si dide amo eyin obirin e mo bo se ma nri e mo bo se ma sele gba ti arabirin yi bimo tan do ba kuku gbomo le okuku gbomo le ohun na o de bi kan ri okuku gbomo le arabirin yi ba o ala bi amo na ta ohun na pe osu mesan lo n fi gbe kini yi o n de mo irora ti o ba de igba ti arabirin ma bi omo yi isele na sele so ohun na o debi pe ohun gangan doctor fi ye pe o se
ko ngon ma gbon pa ko ma gbon po mo oro yi o lagbara po die mo nbo

0: lakwa odoti yin ihawo lo ko si yin se a egbe omo le ni abeyin no da iberu oju opo yen tin seju engineer e ba ngbe pe hello hello e ba ngbo yen soke sa e ka son sa oruko yin ibi te tin ba wa soro sa
1: olumide lo so lataki
0: sa
1: olumide lo so lataki mi
0: Mr. Olumide lati Akinyemi. Ah, iyawo lo ko lakodo tin sir.
1: Ah, Olorun ma sanu wa lojo oro yen ni o.
0: Oro yen lagbara po die.
1: Bo temi ri nbe ni pe business ni se bo ton ba fe se kini o ma to obo we ni.
0: Be ni o.
1: Eh, o ma to obo we ni. Oju ti e na gba ton ti jo to obo ri yen si. Irura to na je nbe, o ti di pe oun fe gbele
0: beni
1: sugbon tawon yen ba fe si pe oke won be fi tejo se won ni oke o ti towo bo we o ti towo bo we na ni
0: koda dokita dokita fi ye pe o se se ko ngan ma gbo pa mo ko ma gbo po mo
1: olo ma sha lu ba fi yen ni
0: o lagbara
1: awon omo we awon to ju wa lo lo ma da lo ma di lo ma le so yen atawon bi amo
0: oro yen le die se wa gba bredi abani lo se to nbo se wa
1: kile
0: se wa gba bredi abani fresh bread iyen lo se to nbo
1: ko si wa la sa
0: e ma bo lori eto ke wa gba abani fresh bread to ki dada meji nla meji le gba
1: okay sir
0: e se ngo sa
1: ni time o ni sa
0: e la koko bi ago kansan ke ti wa nle se wa sa ma pe number te ma pe mi si iyen leyin eto.
1: Okay, sir.
0: Yes, sir. Shungo, sir. Lakpa odoti yin, ea wulu kosi yin, ekpe sori ero ibani soro 091-68-93-1000. 091-68-93-1000. E lori ofe ati goju ayo wo mi yen loju opo Facebook temi gangan. Fisayo Johnson, Fisayo Johnson. E lo wo mi nbe o mole rokoso.

0: akoko yẹ tin sare ko duro de ni kankan Radio Evangelist ona de po die leni We are still on the matter. Arabirin ko lori ofe lati bi omo kankan mo nile aye doctor ti confirm. O na de ba awon kan o ba won gbe omo sinu o ti bi omo bayi. O ku ko gbo mo le lo di fi agan fi agan fi agan. Ojo ko yen tin seju. Hello.
1: Hello sir.
0: Yes ma. Oruko yin ma.
1: Opeyemi lo so lati apata.
0: Opeyemi lati agbegbe bo lapata ma.
1: Lati lego.
0: Agbegbe wo lapata ma.
1: Ni Alexander lapata.
0: E da se tu ma.
1: Yes. Si emi wa agreement is agreement. Sori obirin to gbe oyun sinu yen na o ti ma mu awon weeks factor to ma wa nbe. So ma so ma fi oro legal kini to ma so ma fi si. A ma ri pe won ma pada da ejo na bo follow money tori omo yen na ko kari eje woman ko kari eje so ge pada yin.
0: Bene. Amo doctor ti so pe ohun o lori ofe ati bi omo kankan mo laye bayi o.
1: Ah. O ni agbara die. Bon, gbogbo o si ma je na ni o.
0: O ni agbara, o ni agbara. Se ra anti ti lo anti ope oju opo yen tin seju. E ba mi gbe pe yen. Hello.
2: Hello sir.
0: Yes ma. Oruko yin ma bi te ti ba wa soro.
2: Pepe.
0: Olorun lo ba wa to ma. Oruko
2: yin ma. Oruko mi ni Maria Adekola.
0: Lati bo ma.
2: Yo chatu. Ari oro yen.
0: Yes ma.
2: Mo da. O la gbara die.
0: O la gbara po.
2: Ti e je na mi wi pe nigba ti wa n bo wa ye yen. Irora ni.
0: Then.
2: Ni ti ti obirin. Ṣugbọn nigba to je pe won ti jo sadeun. Ko ba sa lo si ji lọdọ awon to ju wa lo. Yo ba je be o ti ale ke mu mo kan ba gbe lo so je paro aje un ni
0: won ti jo sade won ti ko bo
2: o ti gbowo baba le se simo
0: o lagbara po eyin abi amo gangan na mo fe je ke da si tori doctor ti confirm fun eleyi to gbe mo pe o le ko run o le bi omo mo amo de ti gbowo
2: o ti gbowo
0: won ti towo bo we
2: ati won ti ya won ti ma bala mani
0: O lagbara po. Eshoma. Yes, ma. This is your radio evangelist. Ajinrere le to gayata lori afefe. Ele to stand out yata lo para para lori ero MIC. Ikoni West Radio 89.3 FM. No lawa. Ala afi avenue lawa. Inye ni oluyole ne ilu Ibadan. Eyin abiamo fo fe ke da sito akoko yin o tu nkan kan mo lapo odo tin iyawo lo ko si yin se ki eni ti olori ofe ati bi momo laye to ti towo bo iwe adehun se ko gbo mo le ni abi ko fo kan kweji lapo odo tin iyawo lo ko si yin oro yen ti o lagbara die

0: dékúnlé kìlọ̀ lẹ́ẹ̀bà ń bẹ̀ ní orí àkáǹtì yẹn. Tẹ́ bá ti wá ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ fi rìsíìtì rí ìyẹn tẹ́ fi sanwó yẹn, ẹ fi ránṣẹ́ sí WhatsApp number yìí 070-5733-0952. Ojú òní tí wá o, lágbára Ọlọ́run ọba.
1: Kí ẹ ṣe káròwó ralẹ̀, ká ṣe sẹ̀ṣọ̀n àti wàádìí, ká ṣe document bíi survey, building plan, àbí CFO, àti agreement, kán bá wa ṣánpó, ká gbé foundation, ká po bíríkì àti sìmẹ́ǹtì, ká to búlọ́ọ̀kù, wẹ́rẹ́dẹ̀wẹ́rẹ́, ìgbà mélòó nílé fi ń dúró? Wẹ́rẹ́dẹ̀wẹ́rẹ́, ìgbà mélòó?
0: Ọ̀rọ̀ kan ń tawọ́ tasẹ̀ nínú ẹnìkan tán fi ránṣẹ́ sí mi tẹ́ bá wa pè kẹ́lù lọ́sàn yìí. Ẹni yìí sọ pé ìyá òun tó bí òun fún bàbá òun, ó ti kọ́lé, kódà kó tó fẹ́ bàbá òun, òun ló nílé. Ó ní ibẹ̀ sì ni òun àti bàbá òun àti ìyá òun náà jọ ń gbé kí bàbá òun tó jáde láyé. Lélẹ̀ẹ́ tó jẹ́ pé ìyá ló ní ilé yẹn. Ó ní lẹ́yìn tí bàbá òun jáde láyé, òun àti ìyá òun sì ń gbé bẹ̀. Ìyá òun wá lọ́kọ míì tí a lè pè ní stepfather. Ó ní wọ́n tún jọ ń gbé bẹ̀. Kò pẹ́ kó jìnà, ìyá òun bá ṣaláìsí. Ó ní stepfather òun tó jẹ́ bàbá míì tí ìṣe pé tó bí gangan tí ìyá òun fẹ́, ṣùgbọ́n táwọn tó jọ ń gbénú ilé yìí, ó ní ó wá ní òun ní ẹ̀tọ́ láti máa gbénú ilé yẹn lọ. Ó lóun wá wò gẹ́gẹ́ bíi pé òun ní ọmọ onínkan. Kí ni ti stepfather òun bẹ̀ ni pé òun sì fẹ́ ta ilé yìí, bàbá yìí ní dandan ibẹ̀ lòun fẹ́ máa gbé, kí lòun lè ṣe? Tí mo fẹ́ kẹ́ bá fojú inú wò nìyẹn o. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àgbààgbà, ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ̀yin olóye ọmọ Nàìjíríà tí ẹ̀ ń gbádùn ètò kọ́lékọ́lé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àdúrà gbogbo wa ni ó gbà. Ọmọ yìí ó ní stepfather òun, ìyẹn ọkọ tí ìyá òun fẹ́ lẹ́yìn tí bàbá tòun kú. Ó ní ìyá òun gangan ti wá kú, ọkọ yìí gangan wá ní ilé yẹn o, ibẹ̀ lòun fẹ́ máa gbé. Òun sì rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ, òun ò fara mọ́. Òun fẹ́ ta ilé yẹn, kí lòun lè ṣe tí kò fi ní dá wàhálà sílẹ̀? Ìyẹn ni kẹ́ ẹ máa bá ń ronú sí tó bá tó àsìkò. Nọ́mbà tí ẹ lè fi pè wọlé 091-68-93-1000 091-68-93. Ẹnìkan wà lójú òpó yẹn, ẹ já yẹ wò. Ó já tíntìn. Ok, 091-68-93-1000 nọ́mbà yẹn ni kẹ́ ẹ pè sí, kẹ́ ẹ sọ fún wa. Tòrọ́gbọ́n kì í ṣe tẹnìkan, ìpè yẹn ti wọlé padà. Ẹ̀lọ́ ẹ̀ka àsán o.
2: Ẹ̀ka àsán wa, ẹ kú ohun
0: ètò. Ẹ̀ra sà, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá.
2: Ọ̀gbẹ́ni Adéolú Káyọ̀dé ni láti kú ọlá pátá.
0: Adéolú Káyọ̀dé láti kú ọlá. Ẹ ṣeun sà.
2: Yes,
0: ẹ bá ń fojú inú wo ọ̀rọ̀ yẹn?
2: Ṣé ẹ rí stepfather yẹn?
0: Yes, sir.
2: Mo sọ́rí láti sọ pé kò ní rònú.
0: Kí ló dé?
2: Kì í ṣọmọ Yorùbá.
0: Kí lẹ rí, sà?
2: Bàbá ọmọ yẹn gan rọjú ni láti dábàá màmá yẹn gan gbé ni ó jẹ́ bàbá tó tí ò wọrí. Ọṣẹ́bíyàwó ẹ̀nà ló fẹ́ láti lẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Wọ́n tó jẹ́ bó wá tó ṣùyàn ló torí nígbà tábà ní oṣù lóko náà ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
2: A sọ bẹ́ẹ̀. Ó bá wọn tán. Ó bá ọkọ ìyá yìí tán. Ọkọ yìí. Ó ti ẹ̀rùn ọ̀run létí. Ọ̀run létí. Kò dẹ̀ ní God láti sọ ọ́ ẹ̀ jáde.
0: Ó níbẹ̀ ló fi ìfẹ́ máa gbé àti òṣòwò tó ìgbàlé mi.
2: Advice. Ìmọ̀ràn tí mo lè gbá ọmọ màmá ni pé kó ra kó dọ́kúmẹ́ntì kó lẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ.
0: Ok, kó kó dọ́kúmẹ́ntì
2: kó lẹ̀.
0: Ó
2: ti gbàgbára kó lọ́wọ́ ẹ̀ kó lọ deposit gọ́kúmẹ́ntì sí probate lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà.
0: Ẹ ṣeun sà. Thank you, sà.
2: Kò ní ìlọ́dẹ wọ́ọ̀dì ara.
0: All right, sà.
2: Kó dẹ̀ ṣọ́ra o. Torí òpin ìbúrò.
0: Kó má lọ ṣe ń ṣùtà.
2: Kò sílẹ̀ nínú ilé yẹn. Kó tẹ̀mí ṣọ́kùn sí ìjọ dọ́kúmẹ́ntì.
0: Ok.
2: Torí to ba de sunu le ko ma ti le ku gan gan ko de ma wo le o to wole
0: o da o ti ye mi sir opolo yin oni ijoba e seun sir thank you sir 0916898310 pe kini ko hun se bayi tori pe baba yi yari pohun ni kuro ni be o e ba wa da si 0916893100 hello ta lo wa lojo opo yi hello eti wa lo da fe fe o
3: hello sir
0: e ka n sa oruko yin ati te tin pe wa
3: baba tunde nestor lati apete
0: baba tunde ki le pe
3: nestor lati apete
0: next one
3: Yes, sir.
0: Okay. Oh, yeah. Eba, anfuju agbawo.
3: Baba, yo ni tiju ni. Kini se fada, yo ni tiju. Kwa jen to ni tiju ni.
0: Sebo nloko, yeah.
3: Hey, bati, baba, eni tu mi lewe gonti kunko, yo se fada ni, uwa ya li gini. Uwa ya li gini. Sebo ni ama akun ni amolo, ni pe kufo kolo chiyo. Kuma lo drop document le ni yao.
0: Okay, okay. Oda. Kuru, sir. Eshim, sir. Thank you, sir.
3: Yes.
0: Oh, God. Oh, 0916893100. Only number. Tell me, please. Tabi 0915333 4893. Eke, ituba ti wole nu mejeji. Enye kweke so opinion tinyi. Nitori pe, iyato kole tiku. Okore tiku. Elomi ti ya wafe. Lenyi toko eku. Ongangan ni anpe in stepfather fun omo ti iya ifi sile o wa ni dandan ile yen lo nsi fe ma gbe lo pe on leto si omo si re omo wo pe abi ki n tale ni pe ki lo n le se ona wo lo n le gbe awon yan fun ni moran won ni ko ma fi ara bale o elo ta lo wa nbe elo elo e ka san sa oruko yin ati te tin pe wa
4: e ka
0: yes ki le pe
4: Joseph Apata.
0: Joseph from Apata.
4: The only advice ma fun omo yen ni pe ko gbe ma yen lo si ile ejo family court wa.
0: Eh.
4: Iru ya gan pin family court wa nbi awon ma nda gbo ejo to ba se relate mo gbo issue to ba se je mo civil issue ba yen.
0: Okay.
4: So, need that is trigger ara to ba gbede be awon yan yan je. Won so ba ti ni valid evidence to back up gbo nkan to claim pe ipare yaun lo ni le so ko ni da ti struggle pelu baba yen ti le ojo ba soro si baba yen si lagbara ko te lati kan kan lati da omo yen dura ti tagi yen so the best thing lo le yen ko gulo si le ejo to ba ti gulo si family court ma ba won yen je everything
0: all right e seun sa o adupe o thank you very much
1: ni alayo fun mi o
0: Ori eto kole kole la iwa ni kani West Radio 89.3 FM. Ti ya imba se shendara kwa mwa. Ago meji tikoja ashe jumo kandin logun. Elo gboju owa ni kani abani dore wa fan page wa at West Radio 893. Kema wambe eba wa comment ke share ke se like ke. Bi ya shijenye. Eje ngba ipele ino. Elo eka san o.
2: Elo.
0: Eka san sa oru kwa nyan divite timpe wa.
2: So I just see a brand new look at the nine.
0: Okay, Baba.
2: Sherry, no, to Allen, a good loss of family court. It's a good advice.
0: Okay.
2: But I'm more capacity of mine to your logo to name a full lawyer, to your good name a full lawyer.
0: In your money
2: again. Yes, if the mother put one on the Walla, how Bobby will say, I'm going to say,
0: the
2: better than everything, say, morning, go good TV. Ogun e to ma seju ni
0: eh.
2: Ogun ma seju.
0: Hmm.
2: E de ma to the door of Papa Lady, Corruption is here and there. You went yet,
0: Kumaje, one leg.
2: Yes, Charlie, I got to cover my dad, or my dad, or Lori documents. Yes.
0: Adájọ́ lórí document.
2: Lórí paper tan ba ri ni. Tó bá dẹ̀ tó gbọ́nà yìí. Tó fi lọ fọ́jì another document. Ìdí ni ẹjọ́ tó original one tó wà legit. Kò tó ti kó yà gbé.
0: All right, sir. Ẹ ṣeun, sir. Thank you, sir. Àgbà òní tán lórílẹ̀ lágbára Ọlọ́run Ọba.
1: Kọ́lé aláyọ̀ fún.
0: Ojúwo lẹ̀yìn náà fi wò ó.
1: Boye
0: eyan lapa odo ti yin tori pe ogbon ki se tenikan
1: bile alayo dan
0: ko to di pe ma lo ma ka awon message to wole iru ile ile telomi fe ta bi ise telomi se lara ile kiko ati ile rira
1: kole o gugu egbe mi lo nrale tan kole sara
0: iya lo kole o si bi omo kan
1: le o
0: leyan reyin loko re o gbe mi mi o salaisi iya ife elomi inu ile ina lo si ngbe to je pe un lo ko pelu en to tun fe ta pe ni stepfather yi
1: ile ti mo
0: leyin ti ya iku stepfather o wa so yi pe inu ile yen lo si fe ma gbe nto un toro po n leto si awon eyan wa n da si lotun lo si eyin na e ja gbo imoran lati odo ti yin omo ni se ko hun ta ile ni ati pe kini gan ni ko hun o se awon kan ni pe ko sora gidi gan 091 68 93 1000 091 68 93 1000 tabi 091 53 33 4893 ta lo wa loju opo ile e ja wo na hello
5: Hello.
0: Hello, Ekasun ma o.
5: Ekasun so, Oluwa ni lati Bapo.
0: Oluwa ni.
5: Amoran mi fe niyan ni pe a beta ki won tete ta ile yen ko to di pe baba yen gan ma ta le mo won lori.
0: Okay, ki won tete ta ile yen.
5: Ko tete ta.
0: Okay.
5: Ko to di pe niyan gan ma ta le mo won lori.
0: Okay.
5: Awon ba wo pe boya won si jomo kekere gogo ti baba yen ti ju won lo na ma fi han won. Afeta ku won tete ka lasiko
0: ko
5: gbowo sowo.
0: All right. E seun oju oni ti yin. Eyi na ti ri pogbon yin se tenikan bayi.
1: Ile alayo dan mi wo.
0: Eyi na fe pe wole.
1: Pe mi
0: o nta water se ninu yin.
1: Emi a.
0: O nka elomi lara bayi pe eni bo na tin se ru e.
1: Gbo egbe mi lo.
0: Egbo ta won kan se pe baba yen gan oni ti ju yen stepfather yen.
1: Ole.
0: Won ni baba to bi omo gan to je oko obirin tele tele awon kan so wi pe won ni o nroju ni kan ma se pe stepfather to na tun wa taku to tebati. 091 68 93 1000 number yen ke pe si bayi 091 68 93 1000 tabi 091 53 33 4893
1: Ati simenti, kato bundoku, were de were, iga melo, nile pinduro. Were de were, iga melo, nile pinduro. Tare worale, kagba dokument, koni no face, kile dungo, ko sheri. Were de were, iga melo, nile pinduro. Were de were, iga melo, nile pinduro. Baba
0: igba tan reti awon ipe yen ko ma wole
1: nko o eya
0: e je ki mu awon text message to wa lodo mi nbi ki bere si ni ka li kokan ijeji
1: nko o eya
0: gbogbo iwo to je pop expert to je bricklayer abi surveyor architect boya tilers de ni se ti e
1: emi oni sope
0: o se se ko je paint dealer ni e tabi painter tabi ke je paint manufacturers
1: burata
0: ise carpenter ni ise telomi eto yin re o eto ta pe ni kole kole ko si nta nse koda ke ma ta electronics ise kole kole unte nta owulo nibe
1: ope mi apo jamurata
0: awon eyan fi message ranse laarin ose
1: kole o
0: eleyi ti mo fe ma go le gba baye
1: kan kole sara ti won
0: iwo na ma woran niran o si le pe wole ko soru ise ti iwo na nse o le ma tale o le ma tale ibaje supplier of granite ni ise ti yin
1: ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori
0: imoran na ti fe nikan yen e ja ka text message baye
1: ile ti mo ba
0: biwo na ba wa fe pe wole to fe soru ise tabi en to nse lara ile kiko ati ile rira 0916893100 yen ni ko pe si 0916893100 tabi 0915333-4893. I am a bricklayer, Teslim Ajadi lati Ikiri. Wani bricklayer ni se tawon mo se lara ile kiko ati ile rira.
1: Oluwa temi nko baba ton kole ayo fa won kan temi
0: 3 bedroom foundation on half a plot of land at Ologun Eru area asking price say money 7.5 million naira new for en to ba nife si
1: bile alayodan mi wo ope mi apoja burata kole alayo
0: ise welder ni ise temi Mr. Julius Akande lati kẹyin si won ni welder ni se tawon mo se to dabi idan lara ile kiko ati ile rira
1: emi akole o gugu egbe mi lo nrale ton kole sara ti won emi akole o gugu egbe mi lo nrale ton kole sara ti won ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami Amini ese Ile ti mo ba ko koni
0: mo nbo na je ndoke lohun mo nbo na
1: se
6: e file e mo kuro Wells Radio 89.3 FM nibe gongon lewa
7: Pale pale ajodun odun kare lori afefe Tuesday July 7 2026 la mo lori de ti o jabun lori eto pale pale ni kan ni West Radio 89.3 FM alafia fe ni olumale ibadan ago meji si 3000 2 to 3 pm live pelu awon ebon rabandera bande biga cylinder cement pen person iron ati bebe lo idijori re yi wa fun gbogbo eniyan ateni to ni nkan kan abi o mi se lara ile kiko ati le rira awon alejo pataki ti won bo ni won ba wa ji koto idijori re lojo na adekunle speak Baba kwale kwale ni omaga gogo eni ya lale jo Zati ratiketi 1000 naira Jafe bi o jabara o tuja kwa re re Tabi o se wosi senator kan number yi 2463-98-90-23 Kwa si firi sifti re so wosi whatsapp number yi 070-573-0952 O kwa ile salo tinke pufuwa Tai na bafe sebe Ema kwa adekule speak loud Baba kwale kwale sori number yi 070-573-0952 Hotam life support foundation lo package Kale kale odun kare yi emi ni won jabun so be
1: Kale ayo fun mi o
0: E je n gba ipe le ina Hello Hello
3: Hello sir
0: E ka san sir
3: Yes sir E je se mo le dire n ta ise test mo nko ti mo nse
0: E okay eh so e ta ki loruko yin
3: Tala gogon ni mi
0: Kini ki loruko yin
3: Baba Tunde Nestor Eban
0: Okay, ise Tylers ni ise yin abi.
3: Yes sir.
0: O da koburu. E pe mi ta ba si tan, ka jo soro.
3: Okay sir, okay sir.
0: All right sir.
1: Emi akole o.
0: Iwo na ma wo re niran.
1: Lohun rale tan.
0: Ki lo mo se lara ile kiko ati ile rira.
1: Ile
0: o kan joko sile ohun woran.
1: Iwo mo mi lori ami ni es
0: mi jiyan ti mireku ba jabo mo le wa ba e ninu yara
1: iwo mo mi lori
0: o bo si gbangba titi
1: se
0: o je ki gbogbo aye mo nto mo se to dabi idan yen
1: ka se document bi survey building plan abi CFO at agreement kon ba wa sango tagbe foundation tapo biriki ati cement tapo block
0: o ni baba Tunde next turn lo so yen lati apete won ni pe Tylers ni se ti ta won ko wa tan Supplier of granite and sand le min se o Mrs. Dotun Animashaun lati bere Ibadan. E je n gba ipe ile ina. Hello e ka san o.
8: E
0: ra sa oruko yin ati bi te tin pe wa.
8: E jo sa mo fe pere inquiry kan ni mi se Delco ni.
0: e fe daruko yin
2: nipa oro ibe
0: aya e bere kin go
2: o mu ni wipe je ri papa awon mo ye siku
0: okay
2: so ile to wa nko lowo ibe si won si se n dosa
0: mo gbo yin sir
2: o wa wo pe itiki leta de nkan na won je
0: mhm
2: o wa wo ko se n fe ja ya ko ma ko ibe yen lo se pe itiki leta ni won
0: okay sir
2: so ni pa be o wa wo pe kon mo ta e ko won wa agba won se pe e ma tai bi e ma ti pe la si baba si ti na fe wu lo ka se ma foro go e yi to fa je last born to je last born
0: mhm
2: e ti e o no lo ni mama ibi ki won lo po ju
0: okay
2: iye wa ti sa di pe ohun lo ma ra ohun ara
0: okay
2: so e just a show proper tori how e no so fun wa pe e mo ta ba share ni pe ko se peter parke so ni ka ko fo wa si mo na won ta fun kuma di waju kuma di so mo se ke ti bo la wa lo ye
0: e se sir yes sir oda nte so ye o dara pupo ju ti enikan ba ti e ni ore ofe lati ranu won sugbon ki o ni iwe ninu ko lowo lawyer ninu ki gbogbo ebi si ti jo fowo si pe awon fe ta fun lagbaja ko ma ba di waju dejo ko ma ba deyin da so ti o ba ti lowo iwe nu ati video pelu adehun to giriki ko si n to baje nbe o orirun won ko ni le parun na ni e seun ojo ni tiyin sa
8: Baba to nko le ayo pa won kan lemi ko eya Oluwa
0: three plots of land for sale at Green Area Agbogbon Village asking price say won ni 3 million naira per plot Mrs. Billion ni won fi eleyi won se si wa ni Agbogbon area Agbogbon Village sorry won asking price say 3 million naira per plot ni won fe ta o tun si pe o ti ye yin beyen
8: Kọni alayo fun mi o.
0: Eyin na fe pe wole sori eto bayi 09168931000 ni ke pe si 09168931000 tabi ke lo 09153334893
8: 09153334893 Gbemi lo n rale tan kole tara ti won Ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni e
0: nigba ta won bricklayers tilers gbogbo won ti won sarajo sita ton ni eto yen o ya tese waju
8: ami
0: ni te ba de bi kan ni wire and cable bayi won joko labe gi be won gbo kikan ni
8: ti wadi ta se document bi survey building plan
0: message kan re mo mo nipa ise POP Akilapa Adeleke on loruko te won ni lati apete nilu Ibadan awon ta apete o sowo yin losan yi Akilapa Adeleke lati apete POP expert
8: kan ni no ve kile dun wo o se ri were de were igba melo ni le bi duro were de were igba melo ni le bi duro Baba to nko le ayo pa won kan le mi ko o
0: mo ki honorable bi to ye seun honorable IJK na e se e je n gba ipe ye je n gba ipe hello
9: hello e ko lo so
0: era sa oruko yin ati bi te tin pe wa
9: oruko ni ni Mr. Akanda Maruf
0: Atanda kini
9: yes Akanda Maruf
0: okay sir lati bo
9: o lati Abayinde ni Apata
0: Abayinde Apata okay oya ngbo yin
9: se painter ni ti mi house painter ni o
0: okay house painter
9: o re sir o de ko de daju da da pa ko se mo se o
0: o da e pe mi leyin eto se gbo sir o re sir e seun sir
9: o ni gbe yin bi o
0: ami o ami ateyin na ami o ateyin na e seun sir o yes sir
9: e la fi yori aye sir
0: ami
9: yes sir God bless you sir
0: amen
8: Gbogbo egbe mi lo nrale tan kole tara ti won ile ti mo ba
0: won wa bere pe won ni di ise baye ngba ti o ba si lara won bo na se pe e pe wa
8: ile ti mo ba ko
0: 09168931000 09168931000 at 09153334893
1: cement kan ba wa sango gbagbe foundation papo biriki ati cement ka to block
0: eyin e gbianju ke lo ra ticket yen ni 1000 e ma bo ni west radio 89.3 fm ki e wa ra ticket tabi ke pe number yi pe fe ra ticket ti yin e si le sanwo si zenith account number 24-63-98-90-23 esan wo ticket yin sibe adekunle kilo ni o gbe jade ehn number te fi receipt ranse si to ba je pe ona yin jin o ni e ti le fi text message na ranse si be 070-57-33-09-52 ona le le fi pe mi leyin eto e seun
1: ni alayo fun mi o boye mi o ni sope ile alayo don
0: 3 bedroom duplex and a big church with 2 bedroom bq at akala express asking price say 70 million naira e ri popo jowe lo
1: akole emi akole o gbogbo egbe mi lo nrale tan kole sarati
0: e ma flash e pe wole san san ni o
1: ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni e se
0: iwo na san to mo se lara ile kiko ati le rira
1: ko
0: aboja wo gan lo nta je ka ri go okuku si nta won eyan nta ngboro aye ti o wulo ninu nle
1: ale ka se se
0: koda ke eyan je olorin bi won ba se sile won sa korin abi engineering won sa korin
1: ba wa sango gbagbe foundation papo biriki
0: ma ti ju ise re
1: ede were igba melo ni le bi duro
0: office complex kan re won lo da fun church school offices hospital hotel restaurant eatery factory warehouse ati be lo 70 million naira ni una adugba alexander ondele wa ni badan
1: duro baba to nkole
0: seyin na nile atile te fe ta e je ka ri gbo
1: oluwa
0: abe rele to wu yin ninu ita ndaruko
1: ayo fa won kan se ri nko o
0: keyin donile donile o ngangan ni se ti wa ni bi lori eto ta pe ni kole kole
1: o mi o boye mi o ni so
0: a plot of land at a Kenny village asking price say 5.5 million naira we ni won fe ta o po ju e lo
1: mi o boye mi o ni so pe bile alayo don mi wo ope mi apoja murata emi akole o gbogbo egbe mi lo nrale tan
0: mo ki Mr. Segun David interaso expert ni won pelu PO Tylers ise won niyan se o mo rowo yin
1: ara ti won ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni e se
0: message kan re latodo Mr. Ojubanire won ni lati Imale Falafia won ni engineer ni ise temi o Mr. Ojubanire won se be fi ranse si wa
1: building plan abi si ofo at agreement kan ba wa sango gbagbe foundation papo biriki ati cement ka to block were igba melo ni le bi duro were igba melo ni le bi duro ta lo wo rale ka gba document kan ni no face ki le dun wo ko se ri were igba melo ni le bi duro were igba melo
0: Abiodun Olanre waju won ni building contractor ni se ti ta won o
1: nko o eya oluwa
0: iwa na fe so ti e jade
1: baba to nkole
0: number to wole direct sinu nkulu yi 091-68-93-1000 o si npe o nda pada e gbianju e si 091-68-93-1000 tabi 091-53-33-4893 eja wele hello
10: e ka san
0: sa oruko yin ati bi te tin pe wa
10: oruko mi ni Monday lati Ibadan Ologun Eru
0: Monday from Ologun Eru
10: yes sir e ko ito
0: yes sir
10: painter ni wa interior decorator
0: interior decorator.
10: Decoration, interior decoration.
0: Okay, initiate home
10: initiate. Interior, home interior decoration.
0: All right, oda koburu. E seun. E pe mi ta ba se ton ma fi number mi sita.
10: Okay, e seun sir.
0: Thank you, sir.
1: Tarowórale ka se session ati waadi ka se document bi survey.
0: O wu won na ko so ti e jade.
1: At agreement.
0: E je ngba eleyin na. Hello.
11: Hello.
0: E ka zo sa oruko yin ati bi te tin pe wa.
11: Oruko mi Adewale ati Iyana Church.
0: Adewale kini sa?
11: Adewale Aderoju.
0: Aderoju from Iyana Church.
11: Yes.
0: Okay, sir.
11: Mo
0: gbo yin.
11: Architect
0: ni yin.
11: Yes, sir.
0: All right, sir. Mo ti gbo. A soro ta ba se tan, sir. E seun, sir.
11: All right, sir.
0: Yes, sir.
1: Le ayo fa won kan se mi ko o
0: e ja tun gba ipe eleyi. Hello.
12: Hello.
0: Hello. E ka zo sa o.
12: Hello, sir.
0: Yes, sir. Oruko yin ati bi te tin pe wa.
12: Michael Adedokun.
0: Michael Adedokun. Láti Ayégún. E ma n se kini? Okay, ma ba yan soko. Okay. Ayégún to lomi abi to leyo.
12: To lomi.
0: Okay, okay. E ma ba yan soko. Okay. E seun sa o. Abare yan to de ti se je mo ti yin beyen. Ehn, o ti da baun.
1: Kole tara ti won
0: ile ori pe baba yi o tiju ise won
1: mo mi lori
0: egbo teyan ba rale to abi rale abi igbokun laye ka won sa sanan ni won fe bere foundation won o san ni
1: ami
0: e ba lo irin ise e tun lo owo
1: ta rowo rale ka se session ati waadi ka se
0: 091689310916893100 ta lo wa loju opo ile. Hello. Hello.
13: Hello.
0: E ka san sa o. Oruko yin ati bi te tin pe wa. Yes, sir.
13: Ogbeni Rotimi lati Ipinlẹ Ọdẹda ni.
0: Ogbeni Rotimi.
13: Yeah, lati Ọdẹda.
0: Ọdẹda Logun State. Okay.
13: Bricklayer wa se
0: o. All right, sir. Bricklayer ni yin. Oda. E ma mo se ni lagbara Ọlọrun ba. Oju oni tin. A soro leyin eto. E seun o.
1: Oya Oluwa si mi nko. Kole ayo fun mi o.
0: 091689310 tabi 091533348 93.
1: Kole
0: a bere lowo elomi pe ise to lo mo se yi. Se o mo se diriju. Okay, kini nkan ba yo ba ma wule.
1: Bile alayodan mi.
0: Mo ni gbagbo pe awon ti won je ojulowo ton je expert la won ti an ba soro yi.
1: Mi akole. Emi akole o. Gbogbo egbe.
0: Gbogbo eni ta ba si n ba soro ta n pe ta jo n pe ra wa e ja je oluto ninu gbogbo ta ba n se.
1: Gbogbo egbe mi lo n rale.
0: Adebiyi Wahid lati Itamaya won ni electrical contractor ni se ta won. Hello, ta lo wa loju opo yi o. Hello.
14: Hello.
0: E ka san sir, oruko yin ati bi te tun pe. Yes, sir.
14: Yes, Akin lati Tose.
0: Mr.
14: Akin lati Tose.
0: Akin lati Tose.
14: Tose.
0: Nibo ni Tose wa sir?
14: After Moniya.
0: Okay, after Moniya. Okay, all right.
14: Awa kole mi je mo ba ri
0: okay. Trailer driver bi taxi abi bus?
14: Bus.
0: Okay, okay.
14: Bo se ka eni ga.
0: Okay, okay. All right, sir. E pele sir, e seun sir. E seun. Yes, sir.
1: Where are the where? Igba melo ni le bi duro.
0: Ani o ma ti ju ise re.
1: Baba ton.
0: Ori eto kole la wa. E je tun gba ipe eleyi. Hello.
15: Hello, sir.
0: E ka san sir oruko yin ati bi te tin pe wa.
15: Oruko temi ni Oluwa Sejola.
0: Oluwa se kini?
15: Oluwa Sina Ijeola. Bricklayer ni.
0: Okay, Oluwa Sina Igbinola. Yeah, eh, won ti lo. Okay, Bricklayer ni won. All right. Hello, ta lo wa nbe?
16: Ebi mo wa nbe oruko mi ni Abiodun Adedokun.
0: Abiodun se ti pe wole lekan tele ni. Okay, oya
16: to. Ti pe wole.
0: Abiodun Adedokun. Oya mo ngbo.
16: Mo se painting and screeding.
0: Painting and screeding. Okay, ni se ti yin. Adugbo wo la adugbo yin?
16: Mo wa ni Mokola ni veterinary.
0: All right. Okay. Okay. Okay. All right. E seun oju oni ti yin.
17: Tan kole tara ti won ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni e se
0: awon eyan o ya tiju ise won
17: ile ti mo ba
0: tori pa mo bi ti iyanu ti le sele
17: ami
0: ta lo wa loju ope eleye lo
18: hello sir
0: yes sir oruko yin ati fite ti pe
18: e ku jo be ka o ko te ni Adetola Adewale lati Ribati Road
0: Adetola Adewale
18: Adewale lati Anse Gas
0: Answer gas.
18: Yes, Lati Road.
0: Okay, okay, okay.
18: As you are one, I'm great on you.
0: I shall do anything in Agbar alone, but Ekwe, meet up at the town where Moon number meeting Batty Pisita, Shebo.
18: All right, all right.
0: Ekwe, I shall, sir. Yes, sir. Yes, sir.
17: Papa, don't call me, I your father, come. Oluwa
0: Olorun tun kole ayo fa awon kan yo ko temi ati yin na ni rorun
17: temin ko o
0: e ri pe mo ma so pelu mi o niwe le ko niwe le o si kole
17: ayo
0: ogbon dun ni omugo emi ni o ngba ta awon alato ilu ba de won bere iwe re se ki won wa wo ile moyan lori lo da iyen ni pe gbogun to ba je mo document to ba ye ka gba ka fowo si ka sign ehn lasiko to ba nse e ma ja fi tafala eh eleyi ti ja o ja tintini
17: bile alayodun mi wo ope mi apo
0: 2 numbers 3 bedroom flat bedroom duplex and 2 numbers 2 bedroom flat at Eleshimeta area asking price 220 million naira ni bakan na ni Abayomi Kasim won ni Abcas loruko ta won Anfani ni won ti yin pe I mean not if a message ranse won ni AC expert oni awon ise o ise AC boya lara moto abi tinu ile
17: ta be worale ka se session ati waadi ka se document
0: won ba be lomi ile re ise wo leyin ti e mo nse lara ile kiko ani n ti eran ti mo
17: nigba
0: to ti sise ti pe
17: ati cement
0: 09168931000 number yen niyan ti ele fi pe wole bayi be to se nlo 09168931000 tabi 09153334893
17: igba melo ni le fin duro baba ton ko le ayo fa won kan temi ko o eya oluwa temi ko Baba tun kole ayo fa won kan.
0: Nbo na je ndanu do die kin tun doke lohun, mun pada bo. E seun e ku kale.
19: Kole ayo fun mi. Your preferred wholesome.
17: Boye mi o ni sope.
20: Kole kole ajodun odun kari lori afefe Tuesday July 7 2026 la mo lori de ti o jabun lori eto kole kole ni kan ni West Radio 89.3 FM alafi afeni oluyale ibadan ago 2 si 3000 2 to 3 pm live pelu awon ebora bandera bande bi gas cylinder cement pen personal ati be be lo idije orire yi wa fun gbogbo eniyan atani to ni kankan abi omi se lara ile kiku ati le rira awon alejo pataki ti won bo ni won ba wa ji ko to idije orire lojo na adekunle speak Da baba kole kole ni o ma gba gbogbo eniyan lalejo sati ra ticket 1000 naira jafa bi o jafa ra o tun jafa re re tabi o sanwo si senator kan number yi 2463989023 ko si fi receipt re sanwo si whatsapp number yi 0707573309 52 ọpọ ile iṣẹ lo ti tẹbu fun wa tẹyin na ba fẹ se bẹ e ma pe adekunle speak louder baba kole kole sori number yi 0705733 0952 hotel life support foundation lo package Kole kole odun kari yi emi ni won jabun so be
19: e file e mo yi kuro Wells Radio 89.3 FM ni be gongon le wa
17: kole ayo fun mi o
4: boye mi o ni sope bile alayodan mi wo ope mi apoja burata
0: adupe lowo olorun oba
4: fun mi o
0: idayo otufale won ni aluminium works ni ise ti awon lati anfani ni ilu badan
4: ope mi apoja burata imi akole emi ako
0: segun david won ni teraso and ties ni ise tawon mo nse to dabi dan
4: kole emi akole o gbogbo egbe mi lo nrale tan kole
0: 091 68 93 1000 ni number te pe si ba se nchetu lowo yi 091 68 93 1000 kini wo na mo nse lodo ti en be yen ile ile wo loni ti o fe ta abi ewo lowu yin te fe ra ninu awon ile ta nso yi e ja gba ipe yi hello
21: hello sir
0: hello ma oruko yin ati bi te tin pe wa o
21: mo npe lato mi oruko mi ni mrs daniel catherine ben
0: okay ma
21: aso fila wa nse a se gira room ati type of ashoki
0: all right ma
21: ta fe se
0: sile okay hold on thank you ma e se o thank you yes ma
21: bye
0: yes ma
4: baba to nkole
0: eyin na ti ri iwo to didi wa nsise lara ile kiko ati le rira wa nwure niran nigba ta laso oke aso ofi ti won wa npe wole
4: boye mi o ni sope
0: west radio koja be
4: odan mi wo
0: bolowo oja re
4: oja burata
0: ati e ni o pe wole ni won kuku ti ni ko mo owo wa bayi o le wa bi alejo sori eto yi o le gbe ikede ati ipolowo re wa abele te fe se ni legbelegbe logba logba yen
4: o ja murata imi akole
0: ngogbo nta se ye lo sori ikanni abanidore wa west radio at west radio 893 yen fan page wa ke lo wu nbe e gba result e nbe daada
4: ilo nrale tan kole tara
0: to ba je pe wo na ti wa polowo ni se be oruko ti ati ile ise re gan yo tun jade nbe pelu phone number re
4: Amini e se
0: e ma flash e pe wole ni e ma flash 091 68 93 1000 ni number te fi pe wole sori eto ba se nse lowo yi 091 68 93 1000 tabi ke lo 091 533 3 4 8 9 3 091 533 3 4 8 9 3 Ibamelo
4: ni le
0: bidu. Ayemo yi lo ti fi message wole sodo mi.
4: Ale ka gba document kan ni no face. Kile dun wo ko se ri were de were. Ibamelo.
0: Alaba Modu won ni se Tylers ni se ti awon mo se nta won wo.
4: Baba to nkole aye.
0: Popola Idris won ni CCTV camera pelu solar ati fence wire ni se tawon nse.
4: Baba to nkole ayo fa won kan. Temi nko.
0: 3 bedroom 2 flats up to lean 2 level kan re at Odon village. Won ni 8 million naira ni asking price e fun eni to ba fe ra.
4: Boye mi o ni sope.
0: Bule Aminu Agbolade won ni electrician ni awon se lati Imale Falafia.
4: Ope mi apoja
0: enikan tun re won ni event planner lawon busy event planner abi eri nkan
4: boye mi oni
0: Adedayo Sadiq won ni aluminium expert and fabricator onise tawon nse o
4: ope mi
0: engineer Gbenga Folabi won ni wiring onise tawon yan layo
4: gbogbo egbe mi lo nrale
0: 3 bedroom 2 flats completed kan re won lo wa ni apete asking price e won ni 20 million naira ni o
4: kan ko le tara ti won ile ti mo ba ko
0: ni abegede 3 bedroom flat kan na wa nbe up to lean 2 level awon na ni 5.5 million
4: ile ti mo ba ko
0: 3 bedroom flat kan tun rate 5.5 million lo na won ni aba ose oba olose on lo hun wa e seun o oju oni jo ti gbogbo wa ni agbara olorun oba
4: meeting plan abi si ofo at agreement kan ba wa sangbo kagbe
0: o wa ndigbo eto te ma gbo leyin ile niyan nigbati n ba dide ko lori eto ehn wa ndigbo pẹ̀lú bàbá wa Amuna Chizu ó ti yé yín gbádùn ẹ̀ lọ́ba.
5: Kárò wo ra lé, ká gba document, kán ní no faith.
0: Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ àwọn tán dúró tì wá, ọ̀nàrẹ́bù Ibítóyè Sàyè tí wọ́n ra gas cylinder fún wa, ọ̀nàrẹ́bù IJK tí wọ́n ra President Nayon, bákan náà ni ọ̀nàrẹ́bù Adépéjú Rukayat tí àwọn ra tíkẹ́ẹ̀tì márùn-ún. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ilé-iṣẹ́ Miak Works and Construction Support Services ẹ ṣeun o. Bákan náà ni Apple Security àti Home Links Global Reality pẹ̀lú Excellent Blocks Standard Blocks ẹ ṣeun. Hello, ta ló wà lójú òkun?
6: Hello.
0: Hello, ma.
6: Yes.
0: Orúkọ yín.
6: Ẹjọ́ Cimenti ni mò ń ta
0: ohun
6: ṣe ẹ̀gbọ́ programu yín.
0: Kí ló orúkọ yín?
6: Ní Ìdó. Èmi ni Mrs. Akintayo.
0: Mrs. Akintayo.
6: Bẹ́ẹ̀ ni Deborah.
0: Ok, Deborah, ẹlẹ́ǹta cimenti.
6: Bẹ́ẹ̀ni, mo dẹ̀ máa ń bá àwọn èèyàn ra yẹ̀pẹ̀ oríṣiríṣi àwọn yẹ̀pẹ̀ ìkọ́lé.
0: O ti yé wa. Ẹ pe nọ́mbà mi lẹ́yìn ètò, máa fi nọ́mbà mi ta láìpẹ́ yìí. Ẹ ṣe mà. Yes, ma. Yes, ma.
5: Èmi àkọlé o, gbogbo ẹgbẹ́ mi ló.
0: Àsìkò yẹn ti lọ.
5: Kọ́lé sara tiwọn. Èmi àkọlé. Èmi àkọlé.
0: O ní ilé àti ilẹ̀ tó fẹ́ tà.
5: Mo ń ralẹ̀ tán.
0: Àbó wù ọ́ nínú ilé ìta dárúkọ tó wù ọ́ láti rà.
5: Tí mo bá kọ́, kò ní wó mọ́ mi lórí. Àmì, àmì ni ẹ ṣe.
0: Ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ lọ bá wa ra tíkẹ́ẹ̀tì wa o, 1000 naira ni o, tàbí kí ẹ sanwó sí account number yìí. Mo tẹnu mọ́ Zenith account number 2463-98-90-23. Zenith account number 2463-98-90-23. Ẹ ò ní nọ́mbà tí àkáǹ nọ́mbà tí ẹ sanwó sí. Tẹ́bá ti wá sanwó sí, ẹ fi ránṣẹ́ sínú WhatsApp nọ́mbà tọ̀dọ̀ mi. Adékúnlé kìlọ̀ speak louder òun lorúkọ tèmi. Bàbá kọ́lékọ́lé, bàbá gbélé kalẹ̀. Àsìkò yẹn ti ń lọ. Nọ́mbà tẹ́ lè fi pè mí tẹ́ bá lóhunkóhun tẹ́ fẹ́ sọ. Kí n wá ń dìgbò kí wọ́n tó wọlé sí orí afẹ́fẹ́. Nọ́mbà tẹ́ lè fi pè mí. Ẹ fẹ́ text message. Ẹ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. Àbẹ́ ní nǹkan kan tó ń ru yín lójú lórí ọ̀rọ̀ ìwé ilé àti ilẹ̀ yín. Àbẹ́ ní ìmọ̀ràn tẹ́ fẹ́ fún wa. 070-5733-0952. Òní nọ́mbà yẹn. 070-5733-0952. Second floor, Theodolite Building. Ní Adéoyọ Road, State Hospital Road, ibẹ̀ ni mo wà tí ọ́fíìsì wa wà. 070-5733-0952 ni nọ́mbà mi. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ àwọn tájọ mẹ́tò wa. Engineer Henry, ó dúró tì mí gbágbágbá pẹ̀lú olùkú rẹ̀. Bákan náà mo kí àwọn ọ̀gá wa níkànnì yìí látòkè délẹ̀ ní ṣubú dànù. Iléeṣẹ́ wa ò ní jóná, a máa tẹ̀síwájú. Òkè téńté tá a wà yẹn, a ní jábọ́ lágbára Ọlọ́run ọba. Wọ́n wá ń dìgbò, wọ́n ti wọlé wá. Ẹ ṣeun o, títí di ọjọ́ mẹ́jọ tá a pàdé lórí àkótí ètò tá a pè ní kọ́lé kọ́lé, ilé tá a bá kọ́ kò ní wú mọ́ wa lórí o.
5: Àmì ni ẹ ṣe. Ilé tí mo bá kọ́ kò ní wó mọ́ mi lórí. Àmì, àmì ni ẹ ṣe. Táró owó ra lẹ̀ láti
22: ṣẹ̀ṣọ́ àti wá. Kò káwọn ọmọ ayé dàgbà kiri tí wọ́n pọn yìí. West Radio 89.3 FM, Kànga Agbẹ́mágbẹ́.

ọ dị mma igbo bụ igbo ụlọ n'omume onye igbo na-ewewezi na anụ usoro ngwere ma mmiri ọkọcha ngwere ọmaga gị n'aka oke. Ana m anabata unu ugbu a n'oge ụwa ndị igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM kwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ ebe a ka ọ na-akpọtụ akpọtụ. Ana m ekele onye ukwu na-ekele onye ntị na-asị dododo ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị gaziere okenye gaziere nwata maka na ịma na asị na ọ bụ na-atụgharị wee jebe ọgụ na-agbaja na ọ na-enye nsogbu. Ekwuma bụ nwafọ igbo na-ege m ntị ugbu a, ana m asị n'orebe nso ka m tụnye gazi na nsuru maka na anyị abatago n'oge ụwa ndị igbo nke na-eteghị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM ebe a ka ọ na-akpọtụ kwa Tuzdee ọbụla wee kwọ obulu elekere atọ wee luo elekere anọ. Chukwu Emeka mụ na Chiso kpakpando napụrụ aga ihe ọkpụ n'ọnụ. Ana m anọ ebe a na-ebe ka nnụnụ eso ji. Ana m atụ egwu mbanụ igbo bụ igbo ya gaziere onye ukwu gaziere onye nta mma mma na o.

0: ọ na-adị mma ka anyị mara ajụjụ njụrụ ugbu a, onye bụ onye isi ndị ọha na eze n'ime Oyo steeti? Olee aha ya? Onye zata ya ugbu a, o nweghị ihe a ga-enye gị maka na agbagoro nga ma ihe dị n'ime ya. Hello.
1: Hello. Ehihie ọma.
0: Onye na-akpọ m? Ehihie ọma. Eo, biko kpọghachi m azụ. Biko kpọghachi m azụ. Hello.
1: Hello, Mati Papando.
0: Onye na-akpọ m?
1: Joshua na-akpọ
0: Tevin. Joshua.
1: Ihe na-akpọ ya ahụ, nzukọ nke tọ ahụ. Nke tọ ka nzukọ mbụ.
0: Ijegonu juta, o nweghị ihe a ga-enye gị n'ịzata ya. Ọ gịnị ka a na-akpọ ya?
1: Ụlọ mposi.
0: Ụlọ mposi ka a na-akpọ ya. Ụlọ mposi, ịdali adajọ. Nke anọ bụ mba, ọ nwegonye nwere nke anọ n'izu ka gara aga. Ọ gịnị bụ 2 million n'asụsụ Igbo? 2 million.
1: Puku na abụọ.
0: Ịdali ada, dalụnye ọkụ. Kpọghachi m azụ.

0: na oluono omume oluono omume ibo bibu kpọ m n'ekwentị ugbu a ka ị gwa m nke ị chọrọ nzana ka nzagoro onye a na-akpọ m ugbu a. Elo
1: elo
0: ehihie ọma ezinne m, onye na-akpọ m?
1: Nwada
0: Njọkụ. Ha odogwu nwaanyị gari nke ị chọrọ, Nwada Njọkụ gari nke ị chọrọ, gwa m nke ị chọrọ ka nye gị nye ozugbo ozugbo.
1: Chere ka m bụrụ ụzọ, ana m ekele Ede Benjamin ole ihe nrite o nyere anyị, Chukwu gozie ya.
0: Ami ise ọdịmma. Gari nke ị chọrọ?
1: Achọrọ m nke iri na abụọ.
0: Iri na abụọ. Kedu onye bụ onyeisi ọhaneze ndị Igbo n'ime Oyo steeti? Olee ibe aha ya?
1: Ọ bụrụ ya ka iji ijugonye ya mmadụ na
0: mana nke iwe mba ajụgo onye mmadụ ọzatarị ya mgbe jụọ gị maka na isi nọọ nke iri na abụọ ka ị chọrọ.
1: Nye m ọzọ.
0: Ngwa were ọzọ.
1: Oke, nke iri na ise.
0: Iri na ise. Ihe dị na nke iri na ise bụ gịnị bụ baịsịkụl n'asụsụ Igbo? Baịsịkụl, gịnị ka a na-akpọ baịsịkụl n'asụsụ Igbo?
1: Igwe.
0: Igwe mbana. Ọwụghị igwe, ọ nwere ihe a na-akpọ ya. Ihe bụ igwe. Ọwụghị igwe. O nwere aha a na-akpọ ya. O nwere ihe eji mara ya n'asụsụ Igbo.
1: Igwe ka anyị na-akpọkwa ya.
0: Mba, o nwere ihe Igbo izugbe na-akpọ ya. Igbo izugbe. Ikwuhie n'ebe ndị Igbo na-amara ihe na-ekwu maka ya. Igwe, ihe ọbụla na-abụghị osisi na-abụghị nkọ nwere ike ịbụ igwe, mana o nwere ihe a na-akpọ ya.
1: Ihe ọbụla dị arụ a na ozukpụrụ akpụ a na-akpụ igwe, ma ihe anyị na-akpụ ya bụ igwe. Ịgbụ igwe anyị nwa na-akpụ ya igwe.
0: Igwe ka unu na-akpụ ya, ọ dị mma. Ka m were na ịzatara ya, mana ihe a na-akpụ ya n'asụsụ Igbo wụ anyịnya igwe. Anyịnya igwe, ị nụrụ ihe na-ekwu? Baịsịkụlụ n'asụsụ Igbo.
1: Ihe njiri mara kemgbe si too bụ igwe.
0: Ọ dị mma. Mana igbo izugbe, ihe eji mara ya wụ anyịnya igwe. Ịzatara ya, a ga-ezitere gị akwụkwọ nke gị, nya dịrị gị, udo dịrị gị.
1: Dịkwara gị oji sike Nwada Ọlụchi na Nwada
0: Ifechukwu dị, o nwere ebe ha jere abịa kịta ata. Ọ dị mma, daalụ. Ihe a na-akpọ baịsịkụlụ n'asụsụ Igbo wụ anyịnya igwe. Anyịnya igwe, ihe ka a na-akpọ baịsịkụlụ n'asụsụ Igbo. Ihe a na-akpọ baịsịkụlụ n'asụsụ Igbo bụ anyịnya igwe. Ka nzaga onye a na-akpọ m ugbu a. Helo. Helo.
2: Helo.
0: Onye na-akpọ m?
2: Agwa Mary na-akpọ.
0: Ezinne Mary, nne ọma Mary. Gee nke ị chọrọ.
2: Ekenekwa m ụnụ maka rechaj kaadị ụnụ onye m ọbazụwa.
0: Ọ dị mma. Ọ dị mma.
2: Onye enyeenye aka ga na-aga n'ihu.
0: Amen.
2: Chere m nọmba wan.
0: Nọmba wan. Nọmba wan. Taa ọ bụ gịnị n'ahịa Igbo? Gịnị bụ taa n'ahịa Igbo? Olu na omume. Anyị kwesịrị mmanụ maka na anyị bụ ndị Igbo. Gịnị bụ taa? Mba na mama ịzataghị ya ọfụma. Taa abụghị nkwọ. Ị na-emezi tumbọm tumbọm. Ịzataghị ya mama. Kpọghachi m azụ.

0: Hello, onye na-akpọ m? Onye na-akpọ m? Hello?
1: Ọ kwa nwaada njọkwụla akpọchiri azụ. Achọrọ m ịza ajụjụ nke izizi anwa.
0: Nke izizi? Ijegonu jụta ihe dị n'ime ya.
1: Mba, ebee ka m ji eje jụta?
0: Nwaada njọkwụ, ịzata nke a, o nweghị ihe a ga-enye gị. Taa, ọ bụ gịnị? Taa, ọ bụ gịnị n'ahịa Igbo?
1: Taa bụ
0: ahịa Eke. Ịzatara ọfụma, taa bụ ahịa Eke. Udo dịrị gị. Udo dịrị gị, daalụ. Taa bụ ahịa Eke n'ahịa Igbo. Taa bụ ahịa Eke. Taa bụ ahịa Eke. Ọ bụ na ị maghị ọmarịa ugbu a, taa bụ ahịa Eke. Na anyị nọ n'obodo ọzọ abụghị ihe ga-eme ka anyị ghara ịma ihe ahịa na-ekwu n'asụsụ Igbo. Coach na-akpọ m ugbu a. Coach, olee wee?
2: Chukwu Emeka mụ na Chukwu Emeka iji ọma.
0: Gị, olee wee, coach?
2: Udo.
0: Udo dị. Coach, gere nke ị chọrọ?
2: Gbanyere m nke... Ọ na nke iri na abụọ a.
0: Nke iri na abụọ? Mba, coach, rapụ nke iri na abụọ, rapụ ya, ọ nwụkọ ndị, hapụ ya. Kedu onye bụ onye isi ọha na eze ndị Igbo n'ime Oyo steeti? Chief Nwabunike Okechukwu Ume. Ya bụ onye isi ndị ọha na eze n'ime Oyo steeti. Ndị Igbo kwesịrị ịma onye bụ onye isi ndị ọha na eze n'ime Oyo steeti. Ọdịma gị nke ị chọrọ?
2: Ngajanị nọmba adịgo onye were na nke ise na nọmba 5.
0: Nke ise? Nke ise bụ mezuola anyị ilu a. Agbataobi mmadụ bụ gịnị? Ilu ka ọ bụ mezuo onye mezuo. Agbataobi mmadụ bụ nwanne ya. Coach, ịzatara nke a, coach. A ga-esitere gị akwụkwọ. Hello.
2: Hello, Mark Papando.
0: Onye na-akpọ m?
2: Joshua na-akpọ.
0: Joshua.
2: Joshua na-akpọ. Nye m nke iri na ofu.
0: Nke iri na ofu. Joshua, gee ntị, ị bụ onye ebe?
2: Abụ m onye Ebonyi
0: State. Gede ihe e ji mara ndị obodo unu? Nyabụ ajụjụ dị na nke iri na otu. Gede ihe e ji mara ndị obodo unu? Gede ọrụ eji mara gee ntị Joshua. Gede ọrụ aka eji mara ndị obodo unu. Ị ma na ọka na-akpụ ụzụ, anam na-akụ ọkụ azụ. Gede ihe eji mara ndị obodo unu. Olee ebe isi? Gede aha obodo unu. Onye ụwọsị ka ọ bụ onye ebe? Ikwo. Olee ihe eji mara ndị Ikwo na Ebonyi steeti?
2: Ihe eji mara bụ na anyị na-agba mbọ na-akọta akpụ.
0: Unu na-akọ akpụ?
2: Ya, ọfụma ọfụma.
0: Unu eji ọrụ ugbo wee mara unu, ọkwụ ya?
2: Ya, sir.
0: Ịzatara ya. A ga-ezitere gị akwụkwọ, iji Joshua. Hello, onye na-akpọ m? Kpọchi ya ma zuo. Hello.
3: Hello.
0: Onye na-akpọ m? Nzube, nke na Joshua. Unu ga-ezitere anyị akwụkwọ a ga-eji na-enye ndị mmadụ. Nsị ebe akpụọ, nke akpụ unu. Gịnị nke ị chọrọ, Nzube? Iri abụọ na otu. Mba, Joshua azago onye awa ajụjụ. Were nke ọzọ.
3: Iri abụọ na otu ka m
0: na-ekwu. Iri abụọ, 21. Iri abụọ, pikin iwe n'iwe. Gịnị mere na ụmụ nwaanyị dị ime na ara nzu n'ala Igbo? Ụmụ nwaanyị dị ime. Ịhụ nwaanyị dị ime n'ala Igbo, ọ na-aracha nzu. Ọ gịnị kpatara ha ji eme omume dị etu a? Olu na omume.
3: Ọ maka ịgbụ asọ.
0: Mbani. Is that I hear? Is oh he of all my is was on me dead to Ajuju. Oh my hit batara umwani body me.
4: Can I can come
0: for Mba. Idaliada. Oh my yet batara umwanya demon alive boja tanzu. A judge was a kawaraga.